0: batinta mungule kubiri mwetano batinta bibatinta engule wakabiyo limi oluganda no kumanya etinta kumpeuza lubugula simba bano bati nse
1: simu kilawa notugende
2: yes sebo
1: kwenjogira kuna munjolo bamba njogira kuchi
2: obo yogira kungoma sebo
1: wenze uta simu ka
2: na munjolo ba
3: ngomachi
2: eba jambia
1: abangi
3: abudde bugayikayika
1: tugende kumulala
0: tinta tinta
1: olibu agamba nti omuntu oyo yatandika okubaka ensowera abaka ensowera oyo aba muntu wange liki
4: omuntu oyo aba mugayaavu sebo
1: nedda
0: kabuze katati nte
3: netubuuza
2: yes,
3: kabaka Mutesa owokubiri
2: yes,
3: azaalibwa kabaka ani mu bakabaka ba Buganda basebo ne banyabo nga nkozesa obuyinza obumpeebwa olukontana lw'olwaleero tuluwunzise
0: enguliko 25 ekutuusibwako KCB Bank ekwagaliza ogenda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola Simba
5: oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo londa products za Nilo Agro kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwe owawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka capati eŋŋonvu era eziwooma ng'okozesa Nile Wheat Flour oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa Nile Cooking Oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo
0: wetwogerera kati ennaku tuzibalira ku ngalo tusimbule okugenda e Kigali Rwanda gw'abadde tennaba kusasulako osigaze ennaku ntono oweredda ppaka nga 25 omwezi ogw'ekkumi olwo tusimbule nga 3 omwezi ogw'ekkumi ebiwandiiko bitegeke ogenda kuyita mu baasi oba ogenda kuyita mu nnyonyi enteekateeka zonna ziwedde kati okumanya ebisingawo kuba ku 0788 75 54 ne 0706 49 28 27 tosigala tugende naawe e Rwanda Kigali
6: fulumako mu ggwanga naffe aba high level tours and travel kuluno tosigala
7: Ha, muzei katulumu oli muzibu nnyo.
8: None kanga mfabina nonye vuno omusulo. Kumbe gofuna ddaka kodi akalala. Laba watermelon zange ziringa butanga. Emwanyi zefaananira zito zityo. Laba ennyaanya zo bwe zinyirira.
9: Leka naawe, gw'atamanyi ku kigimusa kya bimo. Kigimusa kigenda okuzzaamu essuubi nga kiyamba ebirimu okumulisa amangu. N'okukwata ekimuli nga tekikunkumuka. Kiyamba ekibala okwengera obulungi era nga kibikuuma okuyita mu kyeya. N'enkuba obutabikosa. Musange mu Faith Agro Imports mu Container Village mu maaso Sogo mulyango gwa Cooper Complex ne ku Entebbe Road mu maso ga Good Shade okulira na share
10: at Manchester United
11: eno season ya Premier League masabo katunyo mire mpira ja Premier League ngabo wangula ne bingo masabo nyiga stabili musambu nyasta satu hash wandi ba namukisa kubantu kumi abagendo kwe wangula yobu kade wili yeah emitwaro bibiri bedu ngabuli omo hatuoleke mtuwala abili abili kuruo mokaganga kumi okitoba sawa munana ne chitundu asena bachembe nche kubire ya kwambalagana ne Leeds
12: holo kusawa kumi nemo
11: Chelsea ubefuke ne Bournemouth sawe mune chitundu echibanyi chigwe na membu Manchester United ubefuke ne Spurs ngambie nyiga stabili musambu nyasta satu hash awangule ne bingo masabu anda kukutusi wako betika gena ku www.betika.uk osibomo bila kati
12: fune mpide jukuba munda ngo nyiga stabili kumi star
11: kumi natano star kumi hash

0: chiri mu masomero ga government ate kakati chisachine kula kubanga abasomesa bakendedde tebaliyo abasomesa aba diploma bonna bonna babagambye bagende basomesa diguli bagenzo kweganga nga chenkana hafu ya abasomesa yonegenze
1: Omusango okuvunani wa Dr. Kano Kizza Besigye okusinzira ku kyenda ba wano mbuwali weteseganye zigenda maaso era nga akakasiza bino yesaba wabi wa gavumenti munanga omutegedde bulungi nnyo omukulu Anguzu n'agamba nti enteseganya zinaazimanyiko nga zikulemberwa mu Jeno Salimu Sale era yagamba mwetegefu omusango gujja mwentasinga zinaava mu ekiramu
2: Uganda Railway Corporation etadde okutoba nga 12 okumenyamenya buli kintu oba kayumba kali kumpi ne lerwe weita era nga bonna bonna balina mpozi ebyapa wonna wonna lerwe weita mwenna mukakase muti bagenda bisazaamu kiddamu okutoba 12 buli ali kumpi ne lerwe weita bannange ekigenda okubaawo nakiwulira walalalalala
0: Uganda National Oil Company je muita yuno koyine vuddeyo negumya bana Uganda nti atemwera likirira tuide futeli mara liri musitoka awo tulinywezezera tuli kuma butidibiri ne kakabei kagenda kuba waguru nyo
1: Ebintu bya DNA bobo biita mmere na dalamu abakyala ng'oli awo ng'okimanyi bulungi nnyo nti omwamuyo ya mwana gwali gw'olina siwuwe zuukuka weeraliikirira singa kino ekyatuuse

0: kayimba kosinga okwagala ku MTN Kola Tunes. Ofuuke namukisayiza okwewangulira mukuzi boda boda 20. Obugaba ne kubukadde 22. Obugabi bwakagwirawo. Nyiga bunyizi *1*2#. Olondeka kayimba ko. Sumulula vibes o. Ne Kola Tunes okuva mu MTN. Nga tuli wamu, vibes zaffe tezilemesebwa.
1: MTN.
0: MTN erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Chadala ne KCB Bank. Ekomia wa mumani. Gwebula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola okugiza obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira ebirabo nga

0: Abange tulukupyo tulukupyo
1: pwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepwepw
0: abali ebule nebwe ya
2: era akakubania na akakuwa
0: abo ku mutimbagano JTB talabise
2: era musabe era akakuba
0: nakewa kwafundikidde olunaku olwajjo
2: nga
0: luli ku spokeni ya saba nyoba
2: ennungi
0: ekyamula abantu
2: mpulira
0: ku mukolo ogw'okufuuyira obunyoba oguli mu kifo ekitibwa mukira nina pwanvu
2: mpulira sebo
0: nga yagamba nadde nkutegeezezza ndi yagambye nti kansooke nsabe atandika spokeni ye ennungi asiima abantu ab'enjawulo
2: bambi
0: alagawa sebinagina
2: anagina ate oba owulidde sebinagina
3: anagina
0: kitiibwa kitiibwa siggwe baganda batudde
2: baganda olagawa
0: baganda batudde
2: jangwe
0: kakati
2: dogoda
0: Sara nyoba agamba ndi kompo wakwini shenze tinga ntandika kuogera kwange kokoko mpirira nyuma ito njagala okwebaza buli muntu yenna ashoja pai pai mimo
2: ashoja pai pai mimo
0: betu atambude nabo mu lugendo ate senga bino ebigambo bwembyogero bisake sira
2: ya ino bakulisayo
0: senga bisake sira senga oluyise
2: ndi wonze
0: kwa okulunyumya
2: nda usinaye wa
0: kwa lulimi lulungi nnyo agamba
2: karumanyi.
0: Ndi afoto kemene mpipo
2: otio
0: nabo bonna abakoze ekyamanyi Ziribina ngagamu na mfu.
2: Ziribina ndaiga tomu.
0: Moni hapa birili yalili nyadala.
2: Ziribina chi?
0: Ndaiga. Ziribina ngagamu na mfu.
2: Ngategeza chao.
0: Chamanku alideko mukuzika mukadde wange.
2: Atenga ziribina linya.
0: Ari kakati katika nkugambi. Todi ayo kasozi.
2: Jali.
0: Tosawa mtaka mwele kukulisa kunya mbako kukasozi.
2: Ukulinya linya kukasozi.
0: Dilili balinya chino shabade chikolwa. Nenga bigambo bikola
2: chiko. Kenda maso romisha nanga
0: temana kuna. Bifana gana. Munanga yonge lako.
2: Utio.
0: Saba ni oba gama ndi siribimbi bogoya. Njaka leo kubategeza. Wazalendo mpupa. Wadenga ninena kunyingi.
2: Wazalendo sako.
0: Agobo je. Muna afuwa oroku vivwako mukade wange
2: nguenda ashatu
0: kiapati ngianguruja nine sanyu linji
2: kiapati
0: ngianguruja nine sanyu linji kripushi ndianfike oyo mkwano gomundaze wipo wopo mbwa Ngandi wa mune katonda wange
2: otio
0: awujunja awogono nenda kukuza enseno
2: abyogerera mukuzwazo mukuzika
0: banange ayogera sipokeni ye yokuva mululambula fuira munyova kajibazwazwani
4: wayo zotia
5: azendi tejo
4: kuti uli kuchi
5: ndiya chani sara resi na funa chanja
6: sawa sikenda kuera nyezo kumacha ne MTN free of fire downloading a my MTN app otandika kunyumirwa empereze singa kati
7: Tired of the limits? Tired of slow connections? It's time to break free. Introducing BC Cinet from Blue Grain Communications. Choose the package that fits your life. BCC Lite, 20 Mbps. BCC Pro, 50 Mbps. Or BCC Extreme, 100 Mbps. For every need, every moment. Learning, conferencing, gaming, and so much more. Switch to BCC Net today. BCC Net, fast, reliable, and true unlimited internet. Blue Crane Communications is regulated by Uganda Communications Commission.
6: Female Lead and Made Enterprises, Flame, kanyomiro akatekebwa KCB Bank, okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu nga bikwatagana ne business, era nga bitukana n'obwetaavu bwabwe, okubasobozesa okwewola sente ku maguba agasoboka. KCB Bank Flame ez'okuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi. Weewandiise leero weefunira unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde ataano, ng'osobola okugisasula myezi 12, era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde butaano ku simu yombagirawo. KCB ekusobozesa okufuna mortgage, overdrafts ne secured loans ku maguba agasoboka, okutendekebwa okuva mu bakugu okusobozesa okutumbula business yo. Kati funa obuyambi bwe weetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale business yo ku mutendera oguddako. KCB Bank Uganda, for people, for better.
8: Eno ya Simba
9: News, buli wamu amawulire we gaba gonna agesika ku saa weno.

0: Ushenda mumo sanva kasa rufemfe radio simba impalo kome yedembe party time chosen beki abiri mubiri ze dache kesula yo kwele sawa tane zencha una kuruwa leno gwe gali wa gali kukalo kukatundu kwa uo today.
1: Agali eyo twandika ulide nafe biki bifa mu kitundu kyo kukaloko awo mu katundu kawo wosula agava ku stage ya boda wokolera oba mu paka wo simba mu katale ko wokolera ku kiduka mu town wokolera oba kukala wo sinzira okuuliriza twalika ulide wandika tuwadde gatuwe kati ku voice note kwate simu yo orikodinge dobozi ogatuwereze kati wabula tochamukirira no tulimba na yenge go twandika ulide mu simba taxi nikoni narugwa
0: Okay, gwe munanga ali ku lubogola simba kadeke kano wenkuletera maulira gafa mu bitundu nate ebyenjawulo eranga mpozi njagala kusoka kutwala ewa kansala Moses Kaumu atuwe nate agali eyo gali wa agali eyo kansala Moses Kaumu
2: Madam Koni we bali kuweleza naba jiriko naba tumbude radio simba naba teka musente mu radio simba bateka mu program zona na mwembala musizako Madam Koni eguli lili nikulete deli abadde we josa watano ezo kumacha ndi abadde mchalo mawale muluka gwe mawale mkombra ima kuluvita muluwero district eguli lili no ya gudo sa watano ezo kumacha ya msaji yara biti dua kumuchitundu nga tategereke dua na ingira kwa umakabala katono na avao na agena na achala kwa umakagomu kadomu jia sangide mwana mwala na umfumita akambi ya umfumisa akambi na duka na aguma zambu hawa kaza wava dao nivaku benduru na watu wabatuze nivenye gira mune wago wago wako vile nduru ya lidusa ya ambuka mchirombe jie wavuda haba mkwata nga wala vaduka azinyu kaduka wamu kute na batu zewe batu kidene wamu gamba ni wama gamba antioyo msajja afumisa mchala wali akambi na akulachi na duka batu ze ni waku watu mtuzo omusajja oyo ni wamu tuwala mpola wabagenda wamu kuba wamu vuza kajoji webibuzo ayala ya wazemu na wagambo ye mchala wangi yali ya no wanga tseno anga alina wasiguze abatuze tebakoze ubine ba mukuba kubanga ba mwongeza polisi ya jide netwala omuntu oyo omutemu ya mutute nga nolyo gwe bafumisa ebiso ba mudusiza ku mudwaji we semuto abese muto ne bagambe embeera tepajja gisobola mutu ale nakaseke na kutuka nafa esawa zino omusiba ali kukomerera semuto anga we bamutwala ne bamujjanjaba ate n'oli familia ya jizene munona
0: sima ulile malunji ya basajja omukyala bwaba kuchaye aba kuchaye kole ebirala ate okusinga okweteekako ogw'obutemu iyo nga mvudde yo katika nkutwala ebukoma nsimbi ewa mukalazi
3: tuweereza erinnya ze mukalazi ona di edobuza ebukoma nsimbi mbanga yambale kunja katengeeto n'entumbula radio simba anti koni amalo inasodo kusakira gala ni bitundu by'ensoololo n'empaama ne kagogo tawuni kanso omwami kopolo ade mamayinga kopolo omwami omusajja musuubuzi ade mutu w'abantu nnyo twenene mu kuziika entuma nga omusajja akwasaganyiza ebyokuziika kwa kiyemba omwami oyo yagudemu obulwadde bwa space speed n'addusibwa mulago Masaka ne bamugoba n'atwalibwa ekiruddu Kampala gye yasobodde okusiza omukago ogw'enkomerero omusajja bambi n'afa mu speed bw'atyo era ebyokuziika tebinategeerekekwa naye nga twasaliddwa nnyo mwami kopo ze mukazi na di eddoboozi ly'ebukoma nsimbi
0: okay Zaviano tuwagalye nakasongola
4: azotya madamu koni amanya nabeera Zaviani okuva nakasongola mbanyingiddewo n'amawulire konyo mama na masansori na wekamila mpango ndabila rena nti mwagala nyo nisa chumanyo awe junda kwagala nyo Mr. Oliotti msaji omuleweki madamu kuna malila gani nonaga sasa unakura jyo Mairik Town Council wali omusajja ya unede ewazi woku tibwa ate ngagena na kutisamu ne chiga mama madamu kuna mvu kono ya vude kulugudo lwe kalongo gakoni epichi atude abasabaze kubateeka amaguru we yabadde atudde ng'avuga epiki mbu yalaga bukodyo ng'epiki agivugiza kimama epiki bwe yamaze n'emulemerera kone okumalirira nga ayambadde munne eyabadde aviira ku luguudo lw'e Karungi ne bambalagana kakananga epiki zonna zifuuse sukuraapu kati madamu koni abazo kutasa baze nemigo nebakubone yabadave kalongo kataba mumizo omuko omusunga bamubuuza epichi bwatu bajivugira ku lugudo gega mateka agafuga ebiduka madamu koni ngamane yani mietaina cha damu ngemigo zimuliko madamu koni byamaliride omusajjo ne yabadave kalongo yavugisize epichi ekimamanga avuga epichi ene haule yasasudde sente ezono gwe yatomedde ne bamutwala mu ddwaliro naye ne bamutwala mu ddwaliro n'agatta engasi ya mapikipiki gonna ne bagakanika lwa kuvugisa kimama yadde amaze obulamu bwe n'obwoli gwe yatomedde madamu koni
0: we bali nyoza viano owe na kasongola kansala muwa ya na ya
5: koni we bali kuwele zono kansala muwa ya na jemba azukuru wa mginzi mika ili useka kasanda mbala msiza ako koni gwele renina nolelio mvubuka yachuguddeko umvubuko ono yalonde simu yichikacha smartphone kakati mwe yajiri honda teyafayo genda kujiranga uchizindalo chelosi esimu nga jamula ini nga jituwala nga baji jamula uko nga teka mula ini iye nga tandika koze sa simu esimu ajikoze selezo mwezi mulamba kakati nanyini simu kwe ya wako ya genda nila tracking esimu eno kupolisi ele simu mvubuka ya dali ya waline wane nga polisi jange mkwata nga weyabe simu ele nga nyini simu agambe simu eno yalika kakade kalamba haka milioni choko mvubuka we ya sulala ini tachajukira uo koni mvubuka mamu tute kupolisi wa kubba simu ira wenjoke ira bino achate meza mabiga wa mitayimbo na njini simu yesabi obu kadebu vidi niengo mvubu kata ina wadene chukumi
0: ok wolonde simu mkwano jirange atele kajifura iyo kubanga wajifure iyo wenkana nkana na umubi buwe chito kwa chiri funo baka buno nzije
6: sali mwengule
7: mwengule okay. Jaguze miaka abiri mwetano ejobu akazibwa banna Uganda atemo mwengule mwosango lugendo kodi kodi abaluwa demulwe batenda ntiruwe tosisa na boku wako chabanyumia ntibada bie kunsi katigwe wena tatamblanga kumu kodi kodi simbe kurowoze zako gatu jaguze miaka abiri mwetano tosuwa kuruno antitoko miewo kwa fe tubatu sekebili robya mazine nsozi eviso mbole bazungo kubida bako gafe banna njini vyo tetumirenge rangana ko katiolu oli nyumiachi gakumine setu novemba tukenda mkodi kodi mama mama bulicho gendo kuraba oli wakukungiriza nti mama mama obu sente webu sinzo kubabu tono mubiafayo ebya kodi kodi katikuwa kusimu 0 3 5 8 emusatu 0 osasulire kodi kodi mama mama omanyene visinga o tinta tinta ne simba kwa abili mwetano
8: Uwange, oyagala genda kulira munsi ya Dubai, Abu Dhabi, Qatar, oba Kuwait, Job Channel Reality Limited, banonga bakakasiba government ya Uganda, okutwala abantu okukola munsi ze Bulaya, baina emirimu gino wammanga, okukola ba security, okulongosa, abatikke emigugu ku kisaawe, ba driver, okukola mu supermarket, n'okubudaabuda ba customer. Job Channel Reality Limited, basangibwa na masuba ku Freedom City, ku lugudo lw'Entebbe, ku mwaliro gwa wansi, room FA032, okulawandisa, kwa bwerere, eranga interviews, za kuliwange na kuzo mwezi 11 omwezi ogwe 10 2 mukaga okumanya ebisingawo kuba kuzira musanvu musanvu musanvu atano musanvu asatu munya 10 omwezi musanvu 5 mwenda ana musanvu chende mwemu ana mwenda
9: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwuliranga gwanjawulo Londa products za Nilo Agro kyekyama kye twenyumirizamu mu Uganda eriggwa omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwo wawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka chapati ngonvu erezi woma ng'okozesa modern wheat flour obanga ofumba emmere ya waka ng'okozesa modern cooking oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket obedduuka Eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwomi n'omutindo ogw'enjawulo Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo

0: que caô, capiá! Tudo bom, pará!
1: Obani ali mukaliga lero
2: yako kumkuogera ko ngalolo mudo mutimo
3: mushagati za mira
0: amulina
4: kati abayimbi bafu bonaba yimba ku kintu kye kimwa titi kichuka kati abalane batanika kati kuyimba bitundu bya chama nzingende ikane mbira
0: ba kalebulo mulebu za tale bulane bale bula omulebu ziwe chasa
5: mama sina no milioni emuji wa ngamba sasule kuereze risiti ku Serena fai tugenda kubatiza bana fai tugenda kusaba
6: olaba pono
0: mbazi yo mukafunda kaba nyigire mukafunda ba mulire

kumu unako rumu nagamba ntisinga wavayo pasta nomu nevavayo pasta nomu ngasobola okuzuukiza omuntu naddengu omuntu oyo ngaabadde mukoma namusabira ngaali mukoma namusabira naddengulu ataddewo emmiliyoni bibiri olina musimba oyo okuzitwala mu bigambo byeyayogera bw'ati

0: Niagenda kumanya na nsabido muntu ali mu ICU ngaze nguru njagala antu ali mu dwaliro yeli esiga ngali elisingobera mu abantu abali mu ICU asongeko agamenti huyo kubanga nze wenesonga ajagama na panzi maendo za ina mikwano jenga bafere kwa mtu anzo kubera naye bakolagana nanga bafere naloza anti fena tuli
1: bafere
0: mumbere agamenti njagala oli futuvude walani yesoni nze mukama kujulizi bunji mukama mwankoledi bista chobla this is open check my number yange Frank Gashumba 100 million shillings. Nze bibili sibiweza. Yagambye oli alete bibili na yalete bibili. Nze ngenda kusobola milioni 10. Kubanja gala kogera sente ziliwo pate ya inzo kuba sente ziliwo.
1: Omulwadde.
0: Nsabira omulwadde.
1: Natawona.
0: Nagano kuona mukama nagano kola. Nange lwe nava mu bulokoli. Kubanga sobola kuyimba kukatonda atakola. Nga ndagirira abantu ti mifo kyo kusabira nokunye mindi. Basabe sala. Ate sala webanga tesobola kola. Awo nja kumanya ndi katonda gwempereza tali.
2: Muntu asobola okuzza omuntu engulu nga tasobola funa miliyoni bibiri nange
3: nobola banze mbagamba ffe tubeemune sente yaffe gye tusobola buliso mutabiza jano nga gabe miliyoni ajiwa abantu basatu tebikyaliko omugundi yawangudde kati nedda naawe asinza okunyiga emingi okufuna ku nkalu ne zigenda oggirawo oti genda okuyingira mu lunaku lwa meefuga ngenkalu ogiyinamu abaana ne balya ennyama ne bawuuta jasiti onyiga sitano onyiga bbiri onyiga musanvu n'onyiga nnya ogamba sitano ogamba satu hashoke nebitambula
4: anti bwamala okubuulira ebyo byo nga bwe mwabimbuulidde abaganda bagamba nti wennabiru yasaatuula ate ofiisi ya Frank Gashumba simanyi weeri industrelia wano ngampita Maiko musajja ya bodaboda wange wano amugamba Maiko tugenda okwali mu industrelia muko ofiisi y'omukulu enga omukulu musangawo nomunanko Frank omusajja agambi ogwe noonye eddwaliro lyonnalyonnawe riri ffe tubeerewo ng'abajulizi amukwate ku mutwe ogende vaayo kite kimale kite nebuga omusajja agambye alina emiliyoni 10 naye namuddamu nga n'obujulizi agamba munkwate n'okunkwata obujulizi buno nga mbwogera
5: kiddamu maaso ga kamera tewali prophet teri pastor teri aposto awonya muntu abawonya abantu be basawo bapasita bano baprofeti bano emiyayu gino olw'okuba successful gye bamanipulatins nziramu oyo omujega gwe nalabye nga gwe muŋŋambye saagala aleete check eringanga an old newspaper njagala aleete cash bano bapasita oba baprofeti bamwe abagamba nti bawonya abalwadde mumanyi the so called prophet ayina kanisa ye wano emulago temumumanyi emulago tewaliyo mukyale lwaki akkiriza abantu okufiira emulago oyo profeti wammwe bizinesi ezimuddiridde batunda coffee nizabafu mirundi yakolanga bwati kinara byono mujega yabadde wanerubaga busimanya akola miracles mu America mujemwe gombo genda abantu abawera milioni nyane kitundu basula ku streets
4: watagawo amamchala amna nabuloyo koja chigude koja mzee waguma njakalawo omutwe omulungi ogwamawire ogwaluya luganda luli olukadde amaiko chigongo kila lulio lugando lukuru nti akabingano akabisanyo wakati uomsumba Juma mulokole no mutunulizi wensonga faga shuma njaka lukanda li olukakasa obukuru wensonga eno nti nga batambula bagende bakwate ku mulwadi Dona mwise mjega. Nasa kuda kumusumba teno mwita mjega. Awasumba taka muka kuchitiwa.
5: Kaze kuli ya mwemira kozi. Njaga la cash. Tufune yewe yesi ganangi lawyer in Newton. Atekeo senteze. Nangi ntekeo zangi tulombe dualido. You get it? These are masqueraders. Tewali wo pastor. Ina pastor kugama mbu you are protected by the blood of Jesus. Na kwa kastika nukateka kumoto kayo. Nenga inaparatuni ya maje ye mkuma. Bangoleji. Tumeke sema chupa olete ndeku. Tuvuse visu olete nkuluku. Soma kama yanji olete miga. Bangoleji. Tebiri yo. The message ye liku emuba na Uganda. Wake up every morning. Say a prayer. Go and hustle. Zino church business.
4: Yeah. Either omukubo ndayagala kulya sente ye, uwono ya gamba yagala cash. Akwa Uncle Frank ate chakozemu ayongeddeko ku bibiri agaseke bisatu. Agamba ina milioni bitano. Mufo. Ni namba sajja banga abayaye yaye. Ah! Sigino. Sawa wenzo soka gamba soka tumujemu kunsigo soka tumujemu kunsigo kumusaji akusama kumyuma mwensigo temuli baka nyakusabila angu vayo
5: kashuma nempe chimoche kumi ayi mukama wentuka angu kuwe chimoche kumi nzitambe kunsi si sobora chiwe rasi chiwangu chimoche kumi changu maiche nchikozisa kuyamba banaku nze mpe chimoche kumi nchiwe profit yu muyayu bugule the latest G wagon walugunu muyayu guli kulwe gaba wini mulu kangama kumi abidi temunda mula profit ye bie chizigo mwafanane Yesu ya tugama mbuli weekendi agenda muguna yugane katonda mi nze mchala wangi na agenda muyasuze mu night prayer tuwa ukani ya uko chinka katako oku guidinga bali misled no kira mu morning glory no sabawa na awa no gena muna nchawa kufa kusamu kaga paka muna ana eka ungezi baina busa baina bugrupu wabira mumukola di guwa mchalo mfumbo wosula muna iti prayer bawa msubira agenda sura nani hiranze ngamba nyaba sajia mchala obwa asiru wala na agenda muna iti prayer no nyawo sigalo
4: totumie wesi tukide totumie wesi tukide nabagamba tujia kufuna batu uoleleza na basi tukia na agenda muna iti
2: Bangambia funa. Masoke nkuwe kusimu wakanda, soke nkuwe kusimu wakanda be. Waja ali waja.
4: Hey, waka chila bika.
2: Kwa makumba ngevi intu ebi dala. Kwa kufisili zaki intu mizimoyo. No wanacho.
5: Icha batu lekani da. Katonda nebo yogeri ya mukama. Fewafo kuchalo tuwa guba yu chachi. Yes. Nga tu lekanira. Dokita ngambi gashumba daya wako umole. Wengode kani ya mchituwala. Oyo mjiga mumugambi gashumba gambi tayagala check. Cash. Cash. Actually nzi increase to 500 million. Ezang. Yes. Yajene chukumichi. Iba na. Bana wanya bati haba ntunga nabuba luwadi. Gwa muntu wa mulamu atali mulwadi wekuwe chizigo musaji. Ebi zigo tuwabile kila bakazi be Yeruse. Niyo musaji Yeruse chizigo yuna yita goku investigating haku. Yita gana basement. O musaji Yerusa yita gana basement. Echilaba wa Yerusa. Betuwa tukunonya fabasoma na we tukutegira tutia. Kwa kusoma na we ngolimu dugafu. Ato kuzi. Pajaji ya febansi staziba febaba no nyaba zukuru wakule kwete inga bati.
4: Akono kakulu.
2: Wano mubajaji anga baze.
4: Bajaji anga wade baze. Muda chika bili nga bajaji wade baze. Na yengo mwana omuzi kwa manji mudu kavu. Aluwa baba.
2: Ye bajaji ayizu.
4: Jada baba. Wali mudu kavu baba. Akuwa ne bajaji ya. Ne bajaji ya wafa wachi uka. Awa bajaji ya wafa wachi uka. Mie yanga mbambu mbade ne senga wango kumala emyaka nkaga mwetano. Busenga afanga ine emyaka nkaga mwetano ngatali ya nyama. Emyaka nkaga mwetano ngatali ya nyama. Ne ba mziko mwezi gumu msimu ne komonga gwagala mbuzi. Awane yesenga.
6: Omuntu abadde wakusa emyaka nata nkaga mwetano. Tolya nyama. Omwezi gumu mutako yigide ye mbuzi.
5: Ebyo musiru omugezi yali nzega shuma nompitendika munsolo zonne ziri munsi the five big cats a lion leopard zichita zezo nezo nompitendika iriri jogeri chasinzi era family najigamba mulabanga ngenda kulokoka ntwale butabi sibuli abagamba ati mukama mukama bali labo bwaka bwaka bakatonde bali tulabiranga kubikolwa the dini jesu mabajita ubuntu ubuntu sympathy empathy ku bantu sibi notulekanira nze nakuzibwa ngama nti omukatoli kibo yambala sapule ebera munda niyo sanga omuyayu omuyayu e crook muli banda bya bufuzi betumanyi abamu basamize babbo bululu nga yambadde sapule nene alagembo mukatoli kinyo nenga omubbi akyasinze atyo bwakabaka bakatonda buliwerayo mujja kwewunya fe wagashumba tulimo SC ne Yesu tulimo esi tulimo kunywa champagne tigashumba tuwe atuse yati eyo kubanga twakole bikolo byekisa ate bali mpo omukisa nti nze nkulya security.
4: Of course, nzi nange era ngenda bera mu era muggulu kasinza nyinza kutabera muggulu nawe era fe tugenda bera nga tujene bagabudieri bwe tutesatesa mu awo nga Yesu bwambuza akalebule ugamba otya yahe ne muga awe ndi yahe tina tabu ajukira kati ajukira kati ye Yesu mwana wa Katonda achada ngendi mwana wa Katonda kati wali tubanga ba Luganda ugamba otya yahe ndi awo bibiti anti mzee yale anti mzee jali munda ejalimu atitaliji akwa chanti apata umude mtu jaka na hewa luwewe manya abana baboda abana baboda mbapuji damazumaga katona muguru muduka ne balansi wafe muduka ne balansi wafe abana bafalasi eva towa na bitano mduwe mkuwa gato ina bitano oshitegera atenga bangambye nya bitano tunga wayi bitano byange mbusina mu bitano ataba nenkuwo omuntu alongo ojja ko kakaga noka kangende wali ku mafuta mfuneke nya okiri ku mwantaze no mwana muwadde mutwalo atebe byebye nyine bikwasa mira leka nawe kalebule nawe nawe nawe enkumi nya nazo mwana muleke na ati muleke nzize kati nzabe kaba na ali achi
5: Emboke genda kabira muguru wano walo na batajja kusimbala yini teri munabi abufuzi bano babaka kwengenda kukiza kusimbala yini kubanga babbi bazindi ba akasira katuse nja nze njalampe mbere nga ze ze kulya special forces command muguru walo we miyayo je twino gobereyo ngategwira kusembera muri yango gwaki wakatonda
7: ah oyo mujega oye agami munna sibi miyo ni 10 mucheke sebo eno eno bank eno bank eno bank eno bank eno bank eno bank neno bank eno ticha aliko eno bank neno bank neno yiyo
4: afero ya chimba aga ntubude mpinga ya butuliride era omulamuzi kwe kujulize ensala ye wena aga ntubude mpinga ya butuliride era omulamuzi kwe kujulize ensala ye wena.

0: mwebale kubanga mukyawuliriza Sseddume Lubogola Simba. Ze Amina Nabule Kajimu okubatuusa akamawulire agisawa omusanvu mu bujjuvu era nga kusawa omusanvu tekunnayita wadde dakiika. Poliisi mu disitulikiti y'Eruwero ebakanye n'okunoonyereza ku nfa ya Annette Patience wa myaka 28 mutuuze ku kyalo Mawale mu ggombolola y'e Makulubita mu disitulikiti y'Eruwero. Ekikolwa kino kyabaddewo mu kiro ekikeseza leero mu budde bw'amatulutulu nga kigambibwa nti bba wa Annette Patience nga ye Wejuli Kenneth ono abadde abeera Buyende yazze Eruwero ate ono olwatuuse waka omukyala w'abadde abeera n'abaana baabwe babiri basoose kufuna mu butakkaanya n'omugenzi nga Wejuli alanga mukyala w'okuganza abasajja abalala era ekyadiide ye musajja okubaka kaso ne batandika okufumitafumita mukyala we mu kifuba n'afiirawo mbulaga. Okusinziira ku poliisi egamba nti yasobodde okutuuka mu bwangu mu kifo awagudde enjege eno era yalwanyiwa ezzingiro okulaba ng'etaasa Wejuli Kenneth ku batuuze abadde bataamye obugo nga n'omulambo gwatwaliddwa mu ggwanika e Mulago ogwekebejjebwe. Lwanga Musa yalina ebisingawo.
1: Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Savannah tulina amazima Sam akakasizza okufa kwa Annette ono era bwati bwatutegeezezza.
2: Kigambibwa nti bbaawo omugenzi ategeerekese nga Wejuli Kenneth yava e Buyende najja e Makulubita mu Luweero mu maka omukyala we kati omugenzi gy'abadde awangaalira n'abaana baabwe babiri. Oluvannyuma lw'okutuuka mu maka ne bafuna obutakkaanya ate ne batandika okuyomba. Omusajja akiteeberezebwa tyabadde asuubira omukyala we okubeera mu bwenzi n'abasajja abalala. Mu mbeera eyo ey'okuyomba suspect mumbu yafunye akambe kwe kufumita omukyala mu kifuba ate n'emabega. Ekyembi omukyala teyarutunze kwe kufiirawo amangu ddala.
1: Tuyina agamba nti ateeberezebwa okubanga yakoze ettemu lino yakwatiddwa era ne sitatimenti gyamuggiddwako dda nga n'omulambo gwa Annette Patience kati gwatwaliddwa dda mu sitemo kyale Mulago okwongera okwekebejjebwa.
2: Suspect Wejuli Kenneth n'akwatibwa era bamuwonyeza community members abadde baagala nabo okumuggya mu bulamu bw'ensi eno. N'omubiri gw'omugenzi era bagututte mu mochare e Mulago okwongera okugwekebejja.
1: Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Lwanga Musa wano mu disitulikiti y'Eruwero.
0: Webale nnyo munnaffe Lwanga Musa. Abatuuze babiri ku kyalo Manze Kiweebwa Ssemuto Road District y'e Wakiso bakubiddwa enkyukwe. Bano batuuze ba ku byalo bibiri okuli ekyalo kye Manze ne Kiweebwa. Bakubiddwa enkyukwe n'ekikanga bwe basanze mutuuze munnaabwe ng'abadde mugoba wa boda boda Sam Agaba atemera mu gy'obukulu amakumi ana nga tiddwa abatamanya ng'amba. Atiddwa mu kiro ekikesezza olwaleero ne bakuliita n'epikipiki y'ekika kya Bajaj Boxer gy'abadde yaakagula ku looni. Abatuuze bano n'abagoba ba boda boda bagugumbudde nnyo amakampuni agaba wa pikipiki ku looni olw'obutabafaako nga bafunye obuzibu ate nga bagamba nti baziteekamu ebyuma ebizirondoola eziyitibwa tracking devices. Sabwe Fred Mugabi yalina ebisingawo.
3: Ono yattiddwa abantu abatannaba kutegeereka bwe bamukubye akayondo ku mutwe ne bakuuluyita ne pikipiki ye nga yaakamala nayo emyezi esatu gyokka okusinziira ku bagoba bonna ababodaboda babadde abakakkalabya nabo ku siteegi y'omu Kiweebwa.
4: Yali abadde muntu mulamu nnyo tewampisa. Yangamba yasoma yamalako Makerere yangamba muze olaba nasoma naye kanime nina kyenjiya nja kuba bulungi mu maaso nga balina mukyala w'oyo.
5: Oba bakubajja baginoonyi
6: ebbanga werigoba bakunoonya bubi nnyo
5: naye bwe bagibba tebaginoonyi ate nekira kasitobako akasita kaweraweramuko
6: babanga emiliyoni mala nga ofaayo okugisasula egweyo awe bakutira
3: bw'oba onotera okugisasula egweyo
5: abantu balonibonabonabonabakaaizijjewo obujja kubanga
6: abaana bafa
5: bwe zibula tebazinoonya ate bwe bakubanja bazitima.
7: N'ekyempa naddala bano abawula abantu bano pikipiki zino babenga nabo bafaayo kubanga piki zibula ne tetumanya ate nga bagamba bazitwaki nga bakola ki ne tetuddamu kufuna mawulire. Pikipiki yabuze ne omuntu waffe yafudde ne kampuni yote faayo kola ki bwe ziba nga pikipiki zino ziba mu tracking device ne saawe zino balina okubanga bakola ki bamulaba ne pikipiki wawaki eyagitutte ne weeri nga bakola ki bamanyiiwo ne kulwa chichi twalobudde ne tutalaba chintu echo.
3: Sentebe we kya romanze Mukasa David ngeno mugenzi agaba samu jabadde awangalira akubiriza ababoda boda ofube nyo okufanga yo kubulambu bwabwe era bakomye okusabazanga abantu ekiro kwa basinga obungi baba nebigendererwa ebichamu
8: bo benye bali okusoko kweteka ko security sawizi bogiriramu olina pichi mpya kiba kya bulabe nyo okutambula ekiro kyagala wachi kinene nyusawe mu wa boda olina pichi nkyo werengo nyusengo ze ya waka kubanga ebyali byaffe abayumba gesudde kati okiwe omuntu omubi omukisa okola kyakola ki akirali kitoofu kyalo kyebayita mmanze egombola masuliita ninga abadde akolera ku stage eri kukolansi bayita omukiweebwa bwabadde akolera
3: poliisi okuva ekakiri etuuse era ngaegeze

0: mwebale kubanga mukyawuliriza Seddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusaako amawulire ag'essaawa 8 mu bujjuvu. Poliisi mu disitulikiti y'e Luweero ebakanye n'okunoonyereza ku nfa ya Annette Patience ono wa myaka 28 mutuuze ku kyalo Mawale mu ggombolola y'e Makulubita mu disitulikiti y'e Luweero. Ekikolwa kino kyabaddewo mu kiro ekikeesezza leero mu budde obw'amatulutulu nga kigambibwa nti bba wa Annette Patience nga ye we Julie Kenneth ono abadde abeera Buyende yazze Luweero era ono olwatuusibwako omukyala w'abadde abeera n'abaana baabwe babiri basoose kufunamu butakkaanya omugenzi ne we Julie ng'alanga mukyala w'okuganza y'abasajja abalala era ekyadiridde ye musajja okubaka akasona atandika okumufumitafumita mu kifuba ekya mukyala we okutuusa lwe yasizza ogw'enkomerero. Okusinziira ku poliisi egamba nti yasobodde okutuuka mu bwangu mu kifo awagudde enjega eno era nga yalwanye w'ezzingira okulaba ng'etaasa we Julie Kenneth ku batuuze abadde beesomye nga baagala naye kumumiza mu kamusu era omulambo gutwaliddwa mu ggwanika mu ddwaliro ekkulu erye Mulago okwongera okwekebejjebwa. Lwanga Musa ye munamawulire wa Foluyoro.
1: Omwogezi wa polisi mu bendo bendo lya Savana tulina mazima samu akakasizza okufa kwa Annette ono era bwati bwatutegeezezza.
2: Kigambibwa nti bbaawo omugenzi ategeerekese nga wa Julie Kenneth yava e Buyende najja e Makulubita mu Luweero mu maka omukyala we kati omugenzi gy'abadde awangaalira n'abaana baabwe babiri. Oluvannyuma lw'okutuuka mu maka ne bafuna obutakkaanya ate ne batandika okuyomba. Omusajja kiteeberezebwa tyabadde asuubira omukyala we okubeera mu bwenzi n'abasajja abalala. Mu mbeera eyo ey'okuyomba suspect mumbu yafunye akambe kwe kufumita omukyala mu kifuba ate n'emabega. Ekyembi omukyala teyarutunze kwe kufiirawo amangu ddala.
1: Twinaagamba nti ateeberezebwa okubanga yakoze ettemu lino yakwatiddwa era ne sitatimenti gyamuggiddwako dda nga n'omulambo gwa Annette Patience kati gwatwaliddwa dda mu sitemu kyale Mulago okwongera okwekebejjebwa.
2: Suspect wa Julie Kenneth n'akwatibwa era bamuwonyeza community members abadde baagala nabo okumuggya mu bulamu bw'ensi eno. N'omubiri gw'omugenzi era bagututte mu mochare e Mulago okwongera okugwekebejja.
1: Kulwa Seddume Lubogola Simba, nze Lwanga Musa wano mu disitulikiti y'e Luweero.
0: Webale nnyo munnaffe Lwanga Musa. Baba tuze ku byalo bibiri okuli Manze ne Kiweebwa mu Ssemuto Road wa Kiso District bakubiddwa enkyuko n'ekikangabwa we basanze mutuuze munnaabwe era ng'abadde mugoba wa bodaboda nga ye Sam Agaba ate mira mujo bukulu wa 40 nga attiddwa abantu abatannategerekeka mu kiro ekikeseza leero ne bakulita ne pikipiki ye Bajaj Boxer gy'abadde akagula mu looni. Abatuuze bano n'abagoba ba bodaboda bakugumbudde nnyo amakampuni agawa pikipiki ku looni abantu bano olw'obutabafaako nga bafunye obuzibu nga buno ate nga bagamba nti baziteekamu obuuma obulondola obuyitibwa tracking devices. Sabwe Fred Mugabi ewa Kiso gyali.
3: Ono yattiddwa abantu abatannaba kutegeerekeka bwe bamukubye akayondo ku mutwe ne bakuluyita ne pikipiki ye nga yaakamala nayo emyezi 3 gyokka okusinziira ku bagoba bonna ababoda boda babadde abakakalabya nabo ku stage y'omukiweebwa.
4: Era abadde muntu mulamu nnyo tewampisa yangamba yasoma yamalako makerere yangamuze olaba nasoma naye kanime nina kyenjiya nja kuba bulungi mu maaso nga baline mukyala we oyo
5: bwabakubajja baginoonyi
6: ebbanga werigwa bakunoonya bubi nnyo
5: ne bwe bagibba tebaginoonyi ate nekira kasitobako akasita kaweraweramuko
6: babanga emiliyoni mala nga ofaayo okugisasula egweyo awe bakutira
3: bwoba onotera okugisasula
6: gweyo
3: abantu balonde

Kusabuwe, disivini, so iti nangawa abana be chigogwa, tulia o chigogwa au. Abana be buwambo, mwite uko lero. Pati time tukena kunyumiru, nga wakavema tugavot. Nga wakavema tugavot. Wansao. Ala.

Mula. Oyo musawa achari wawo oyo simanyi ye nansani. Kenye rida nema. Alabuzibu najira mula inimbi. Najansa babu pira. Owa, chance ya. Msao Davis. Wechiri.

0: oyolekedde okusibwa emyaka etaano oba okuwenga si etasukka bukadde 20 oba okukola ebibonerezo byonna. Omusango guno gujjidde mu kiseera ng'olunaku olwaliro abayizi ab'ekibiina ekyokuna oba siniya eyokuna lwe batandise ebigezo byabwe eby'akamalirizo, ng'ebigezo bino bitandise na briefing olunaku olwaleero ku Mande batandike empapula zaabwe. Ate waliwo ab'omumaka agamweka mwokya, ab'omumaka g'omuyimbi Christopher Godie yakazibwako erya Kingsley bazzeemu nate okubanga babanja gavumenti ereete nsonyiweko ereete omuntu waabwe mu kkooti oluvannyuma lw'okumulonkomayo mu katambi akamu ku mikutu egyambikulira kumanya nga katambi kano kaali kalagibwa Lieutenant Herbert Matanda Mabonga, ono y'omu ku bannyuka ejjira UPDF nga yabiddukamu. Kati ziweze enzingo 17 bukya zzale agombebwamu obuwala mu apuli w'omwaka guno okuliraana ne ofiisi za Firebase Kamwokya. Yakwatibwa abantu abaali babagalidde emigemera wala, ab'omumaka n'ab'emikwano webagamba nti baali babyakwerinda. Ab'omumaka bano bategeezezza nti abasajja abamu nga bano baali mu byambalo by'amagye ate abalala baali mu byambalo bya bulijjo okusinziira ku mukyala we Lilian Nakiwala. Ab'omumaka bagano bagamba nti bafunangako mawulire gonna gakwata ku w'omuntu waabwe gy'ali ne we bagenze mu maaso n'okumunoonya mu makomera ag'enjawulo. Nakiwala ategeezezza nti wabula we beetegereza akatambi akafulumizibwa Lieutenant Mabonga kafulumizibwa nga kalaga ebigenda mu maaso mu zi safe house Entebbe, era abantu bano ne bagamba nti Mabonga yafulumya buntu buno nga agamba nti akooye era nga yalina okulaga abantu ekigenda mu maaso oluvannyuma lw'abantu abamu abagombebwamu obwala mu ngeri y'ekyeyunoniro okuva eri abo ebyokwerinda. Mabonga bwe yafulumya akatambi kano akalaga Sam Mugumya ne Muwanga Kivumbi nga bali mu kabula muliro, akatambi akamu kalaga Mugumya ng'ono yaliko omuyambi wa Dr. Kizza Besigye, ono yali akaluubirizibwa okutambula yali atambulira mu kifo ekyali kiraganga we baali bamuddaabiririza nga ayambadde n'omujoozi, nga omujoozi guno gwa kyenvu ogwaliko ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni. Nakiwalaga mma nti yeekenneenya bulungi akatambi kano era n'alabamu ne bba.
1: Twafuna omusanzu laba ku bumubiliyo omwami we yafulumiza mu sirikale era abavubiyo mu Kingsley mwali waliwo n'ekifaananyi ekyafulumira kifaananyi kyokka ekituufu kiri nti yezzaalo naye zzaalo akyalemye okumuggyayo byonna gy'ali ate nga kiraga nti babyakwerinda be bamuyina tetumanya ekituufu kye bamulanga kyekikyakulemye okutegeera bw'aba alina akasango aleetebwe mu kkooti kyekyava omuntu yenna aba alina musango aleetebwa mu kkooti n'ava alyoka avunaanibwa. Naye tulimu ebivuga mwezi gwa mukaaga zaleka okumulabanga.
0: Nakiwala ategeezezza nti balemereddwa okumanya ensonga lwaki omuntu ono akyagombeddwa mu bwala nga lwaki tebamuleeta mu kkooti avunaanibwe.
1: Waba alina musango gwe yakola aleetere mu kkooti kubatulumwa kirito maakyo olamu bubi kubanga yetaate ewaka nga onoogamba obanjongere nti akubanje ndi mukazi ekitu kukindi mbadde kikola tubadde tuyimirirawo okulaba musajja abaana balina okusoma tibalina okulya balwala era maama mama mulwadde amagulu gamuluma azenenga byonna byonna byalina obikwasaganya kati ebbanga lyonna okubanga tekimulabangako tetumanyi nawaali kati
2: okumanya bugagga si kirungi butamanya by'olina kumanya.
3: Edda omwana olwavanga ku mabeere ng'awezezza emyaka 2 oba 3 nga bamutwala mu bakadde be gye yakuliranga, gamba ng'ewa jjajjaawe, kitaawe omuto, ssengaawe, kojjaawe, ow'omukago oba ewa mukulu we. Eky'okukuza abaana n'empisa z'obuwangwa baakikolanga balina ekisumuluzo ky'amannyo 3: ensonyi, obwesigwa n'obuntu bulamu, nga baagala abaana bakule nga balina empisa enganda ennungi ez'omu bantu, nga bamanyi okukola emirimu, nga bamanyi emizannyo, era nga bamanyi nti omwana bw'atazannyako ate nga talya bulungi ng'oyo waakukona, nga bamanyi okufugibwa mu bika byabwe, era nga bamanyi okulamula n'okufuga mbwa kabaka ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja
2: okukwe kumanya bugagga.
0: Baba kulubama masomero wabasomesa awamu na bakulira obukiiko bwabazadde awamu na matendekero obwa PTNSMC mu district ya Nakaseke baitiddwa bunnambiro okusala entoto ku ngeri gye bagenda okukwata mu embeera y'ebyenjigiriza mu district eno egambibwa okuba nti ebadde etandise okusereba. Olukiiko luno lutudde ku ttendekero ly'ebyemikono ebutalango nga lukubirizibwa omubaka wa Nakaseke Yuma Sekati era nga ye minisita omubeezi avunaanyizibwa kuteekerateekera ekibuga Kampala Joseph Kabuye Kyofatogabye oluvannyuma lw'okutegeezebwa nga abasomesa awamu n'abakulu b'amasomero bwe bagasuddewo olw'obunkenke obuliwo ensangi zino nga buva ku kusasuza bazadde ensimbi z'emmere awamu n'obuugi e Nakaseke. Abasomesa bano okutuuka okusattira ng'omukunku eyeekoonye kiddiridde abakungu ba gavumenti okutandika okulondoola amasomero ga gavumenti nga bagenda babala abaana abasomesa abali mu masomero awamu n'okuketta abo abajja ssente ku bazadde ng'ate pulezidenti yabigaana. Rwanga Musa yalina ebisingawo.
4: Olukiiko luno lutudde butalangu ku ttendekero ly'ebyemikono era nga lyetabiddwamu abakulu b'amasomero, abasomesa wamu n'abazadde abakulira obukiiko bw'amasomero era amangu ddala Minisita Kabuye Kyofatogabye atubuulidde ensonga lwaki yayise olukiiko luno.
5: Sooka olukiiko luno twaliyise nga njagala kufuna abakulembeze bonna abeditikya, abachairman ba school management committees, aba PTA tuteme empenda kubanga baddewo embeera ennaku zina amawulire agatambula ng'abantu baffe kumpi amasomero bonna bagadduse mu olita kyagala kujja somesa abalala bali mukutya. Of course obadde ebitalitambula bulungi naye netumanya nti ate obudde erokuba ebibuuzo mukimanyi bulungi ti senior fo zitandika kukola kumanda ebibuuzo etugamba mujje banaye tulabe P7 nawo balina mu wiiki singa bbiri okuva kati oba ssatu so ne ngamba ne mujje tusale empenda kikiganye mulaba mutya kyebi mwagala tukwate wawa waganye.
4: Minisita ategeezezza nti ebimu ku bizuuliddwa byennyamiza olw'obukumpanyi obadde nga mbasomesa obutabulira government kituufu kale nga kati agamba nti babyewale basobole okulaba ng'ebyenjigiriza biyitimuka e Nakaseke.
5: Fena tukaanya nti wabaddewo obukumpanya oba obulimba ti abantu baffe enamba zebabadde batuwa siza namba zintuufu eziri ku gulawundi enagamba nina abaana 10 nga alina 7 oyo ngaayongeramu ebisatu ndoozi olw'okulaba nti bafuna akaki akasente. Ekyokubiri wabaddewo emiwendo buli ssomero nga likyajinga ssente zaalyo yezaawulire zinamala emmere yezaateekamu netugana edda mukwatagana ebintu bino byomugenda musaasanya bibi nayo tukijjewo. Ekyokusatu ekigambo kugoba baana kyesifunyeko wano nti tebagoba baana naye bw'atuma omwana nti genda olete ssente z'emmere yooli gwe basindise eka ate ye tagamba ekyo yagamba bangobye ku ssomero kati kizibu okuwulira omuzadde nti omwana tebamugobedde fees oba bamugobye agenda aleete kino awamu n'ebikozesebwa. Kale abasomesa bange beera zine zigenda mu maaso kati ebiriwo n'ebyo bitonotono ebyabatuukako bonna ne baggwamu amaanyi kati ekisooka mbadde nina okusooka obbayita bonna mbazzeemu essuubi mbategeke bayingire okugenda okukola ebibuuzo byaffe ebya siniyafu abasomesa baleme kudduka ku masomero. Ekyokusatu ntulokoke fenna tukkaanye nti abaayo guno gwansinga oba nalina abaana nateekayo olukaaga nga nina bisatu tugende n'ebisatu kubanga obwo obuntu nti obwo obutonotono bwe bubaleetedde bino byonna ebizibu n'okugenda ng'abantu begenda beeyongeramu okutya okukola kyokkankana lwabuntuntu butonotono so ng'ate bukkiriza obwo obutonotono ne butakutwala tebukwonoonera mulimu.
4: Lwaseddume Lubogola Simba nze Rwanga Musa wano mu disitulikiti y'e Nakaseke.
0: Webale nnyo munaffe Rwanga Musa nyongera okujjukiza nti Radio Simba yakutuusaako amawulire gaffe gano bwe gatyo bwe gabadde ng'okusomera nze Amina Nabuule Kajimu amala amawulire gagenda kuba ga ssaawa 11 mbufu nze tova ku Radio Simba empologoma y'eddembe aba programu kulike eyo bakalidde dda wano okubanga bakuweereza kakosoose kake
6: njagala okutegeeza eggwanga nti tetulina kintu kye tuyinza kwejjusa kubanga tulina omukozi nga gwe
0: ate gwe wadde
6: tulina zaabu
7: just ndi mu vibe n'engeri gy'okyangamu eddoboozi lyo ku muzindaalo.
6: You're so amazing.
2: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
8: Enu yasawa yendala
9: kulubogola.

0: Chitozo chitagade tukomye nga tuli mulala akaita nsimbi bamuita bwejire chiwala kema kasufu kano gagati nsimbi etuwalula mpola mpola finally kenkufunye nkufu nkuje mu primary bamita spice tena kemba kano abagole baka agala I don't know why simani
1: katiju
0: oba
1: akaimba kwa karunji ni yaba gole katiju kikabaga alinga agamba
0: kati wakena tukaba tebatu kanga mumbira ya kubango mungola afuruma
1: ngeera bagenda kwera angiro mwake na langira munenga pa atamalako za chofula amrimu ya mtu kakose vitamala
0: na
1: muno
0: kati chuzi mche nifunye mbaga hila ikasia kakati mifingira ninda kubi
1: siku papa obande wesunga wafe ujojoli ya kanyamu kwande usu
0: ezigo eza super city ugana libi tena kwa ziri katare ilanga tukuteke za tuje funile eja kuwelela mzuri nyo kubange eja kuwa makungula malonji enyanya king F1 teo toka ikulida muna kunkaga zoka sulurunji rugumudala ele wakatare chileke za tefunda mangu atenge geja muna ange bajino gela ebanga nga guampu atenga teko la kachere pepa garanti F1 ebala teko ngobala teo toka atenga oja jino gere mieze juwela kubaida ne kasori we Kenya odali onona ee akulira mu mieze satu aweke misori ebiri atenga vama kaunga kalonji katukutegeza gwalia ya ulirize mprogo menuje edembe nti ugenda muduka lio nalola veri kulio kumpi editunda ebiobo limi ofune ensigezo okupamba na faba sofa city ugana limited wakanaone wali nga edda wali nga Shoprite ekawe mpe wali kuofisi za abu au wenyini wenyini songa te na maduka gonaga tunda ensigo nedagala okwetu la Uganda bakubile ku 0705 atano musatu asatu mubili chenda mukaga ne 0705 abili mubili 0 asatu musatu 0 satu ngambia 0705 abili mubili asatu musatu 0 satu oja kusula bulu nyinyo okuwa takana nabo songa tera tukujikiza natuga matokola ensobingo siga lanji lanji jo ino kusigisa ya Global Paints yegendo kuyamba siriki vina yalu kwa lika tare Global Mart kwa lika tare songa te ne weather coat emulsion na yaja kuyamba nyo kubanga agumira embera yobu de chuchijia kusewa sabulu nyinyo okubanga ufuna nyumba yo nga eshana na buru nji nabana foba mogo baga machiso wako kufuna buru nyinyo boda boda yo kuroni kwa temtualo chinana mwetano joka genda mba mogo baga metinja gala zugu empia uja kufuna piji piji empia na linja gala kuzigirila mochari wange medi mugae chapati zivemu ufune boda boda empia kumitualo chinana mwetano usabulu nyinyo kufunila piji empia tuko aba mogo wali ku 0712 ana atano munana 00 ngambye 0712 ana atano munana 00 usobola linyo okufuna pitch mpya kuroni kwa mogo
1: awono nange nkujukiza abanyonyi bafe betambula nabo sawa bina baba isaba na fobali ya majindu anga ba KCB bank chandala ne KCB bank ekomyo eri big and better KCB bank baganti grab account yo nako rwalero obaza buja account yo fine chance kwenda ngate mkono kwange otambuze nsimbi okumala kumpyo mwezi mulamba kubwerere okungatiwe fine ndebira bokuli data airtime ne bintu bira binji nyoba gira kwenda ngawe wangulira singobe nabate osikadwe kwata KCB bank bagamati baine nkola ya KCB BU mobi app you know call take nsimbe mungaluwo na woli yoba buli wamu woli baina na internet banking yaba KCB bank atira bagamanti no baina agents baina ba agent banking okwetola ensio na baganti bonawe bali baina ba agents basoba mu lukaga balambirira okwetola ensi ya fegwanga Uganda no chigana masobera gatwe kwa KCB bank olwalero chali de tabi yali kulio kompi obo kube kusumia 0800 mukwano gwange ngambe 0800 mpulize bulungi 0800 asatumwe mukumira nya 10 ngambe 0800 asatumwe mukumira nya 10 embere ja pere kutambulira bulungi nyo nyini tala gena maso biranga tema tekano kwa kulizo bigoberera bank better with KCB bank Uganda amatekano kwa kulizo bigoberera for people for better okateged
0: karabiye
1: ayuwa munyonyi wo
0: munyonyi okuva mu banka ya Pride Bank tubali tusubira mugenyi wano but we are not seeing him, so we better leave him. Whenever the future move,
1: Sebo,
0: Wachi, wachi. We, mbade nkunyumiza aji.
1: Tanda mti nkula ruzungu vocho.
0: Mbade gamba.
1: Tushima nyi Yesu wali Eddie Munster, ne? Tanda mti nkula ruzungu.
0: Ekwania. Egwania
1: bakuzibadia.
0: Bazudenga abana abola kodala omutwalo gumu mukakaga. Tebaliyo. Nga abasomesa ba head teacher bali babateka munga ba chimpatira. Eranga bachizude nga sente bali dezuwera nga milioni chenda no musobi
1: wanji
0: kati no abakuru ba masomero bali bateka mu abana ngo muwendo bawayo mufu. Na government yasasula sente nyinyi
1: ti abana bali nabwe bati
0: nga tesibibo kati byebyo no ebivayo birunyi nabyo zibirunyi bo bitunula mu otiam no gadi kija kitya
1: leye kati gwanga lya afuka lya ababibereere abamu abakola mu yafesa agenja wulu
0: bwabitu
1: oli bwafirira government na gandi kakati abana tuina lunana nga bayina bisatu atano
0: hey.
1: Uya bakondo sadida
0: arabya kweli ndababa no nabo bazemo kulabula
1: bana bakonde bazemo kulabula
0: bana bulava na Uganda nti waliwo kukukusa abantu okugenda maso mu chimpukumpu
1: chibaita mu lunyankole chibaita human trafficking
0: yes
1: oh
0: era operations zino zikolebwa mu Kampala abantu abatwala nenga babatwala mu chimpukumpu toba na biwandiko toina chikuogera
1: ko kula munonga abuze nga ubanga kakustuna
0: no we chikato cha
1: munda
0: nga bamu kukusa
1: gunoroza drone ya mtu wala
0: kumbe yes
1: kumba abantu bamukusogina musa la mbya munda
0: obasi cho kumuntu alokola nga yeye nyini ne bipapula ya biesa ya biesa
1: ya galide
0: bamu bakiriza
1: uri serious
0: hey bakiriza ngembere ganye
1: kati bangenda kudda ntanga sina bipapula ate
0: ah atembo bavayo abantu beko wako wadababa kukusawa nene baba tuwara mungeri ya chimpukumpu
1: human trafficking yekula mungeri meka wali woko kubanga uliba muambi buwambi
0: echo chim eyo kidnap
1: kati baba tuwara beya galide banga tebe ya galide
0: bando asubi za timu ine milima ebu erunga Asia ne warara
1: ne baba tuwara
0: ne yenga seba genze ine illegal way nga ba genze irigare
1: mungeri ya mateka
0: nga ba genze irigare ichebaba kukusabu kukusa nabo wakukusa nga luliba nyumiza nga uchari mvubuka we mwai kukuta nga ni mwite mabiga we chikomela nga bazabe
1: sakala tibakala. Kubanga atien kujumize bintu byange ngubi nyumi utu
0: sidisi
1: zivivyo nga sabi ugira wasome sabano nga kubadendo zo maisi manyi kwa asama kubasome sabano
0: neekwe awasome sabo wasome
2: sabo kwa ambara noge na nensigo zeni na kati wadewa na vayayi na zote na zote baziko kili za gena nazo kati soda mnyue baso koremu
3: batinta mungule kovili mwetano batinta vibatinta ngule wakabi ulimi oluganda no kumanya tinta kumpeo za lugula simba bano bati nse
4: simu kila wano tugende
5: yes sebo
4: njogera kuna munjolo bamba njogera kuchi
5: obo yogera ku ngoma sebo
4: oyinza butasimuka
5: na munjolo ba
6: ngoma chi
5: eba jambia
4: abangi
6: abudde bugayikayi
4: tugende kumulala
3: tinto tinto
4: olibu agamba nti omuntu oyo yatandika okubaka ensowera abaka ensowera oyo aba muntu wangeri ki
7: omuntu oyo aba mugayavu sebo
4: nedda
3: Kabuze katati nte
6: Netubuza
5: Yes sir
6: Kabaka Mutesa owokubiri
5: Yes sir
6: Azalibwa kabaka ani mu bakabaka ba Buganda
5: Kabaka Ronald Muwenda Mutesa
6: Basebo ne banyabo nga nkoze sobuyinzo obumpebwa olukonta na lolwa lero tuluunzise
3: Nguli kobiri mwetane kutusiba ko KCB Bank Ekwagalizo genda maso Faith Agro Imports Abakuletindika soli wa DK Nenu mongora

0: boda. Niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwachari ya ofisi ya boda union yo na. Ofune mama boda kodi yo kubwerere. Ofune na waka sente ne data. Kono kuwangula boda kapiata. Kodi yo, Mario. MTN Momo, edungamizi wa banki nkure ya Uganda.
1: Line gwanga lili kechicha. Tuli omunyo mungi chokawe tugenda marwali le batugaba tuli na sukari. Owaboda na agulelementi ya kwambala ku mutwe ate na ajamba za mayembe. Nosango omukazi omulungi nga tayina bufumbo bwabula tuliko chi.

0: Asima bamita Irene Kayemba akaongezinga kano just tuli mumukulike twagala babu zako na bakulisayo mwe abatuse kumulimo chamwe ne twagama ati mwabagenda okola twagaliza birungi byerere mwabagenda kubanga mukola kumulimo chamwe namwe twagaliza bisufu bikumufu byerere bwana mumukulike byona wo bisanga ne tubanga tunyumirwa mpola mpola njagala kwisa okubaka owa mikwano jafate tuje tubabulire ebirala ebifubu tukasaidi ezeno abali kumpologoma enu je dembe mwe na twagala babu zako nye waliwa bachari bafe haba uliriza mkulike ona gane dikako sobali kutuweleza msajia wange mulangira munda bile yeze jaja butida umusuga
1: umusuga buzonga
0: alieri ulukonda jari ya uliriza lukogula zimba agane tiabu zako kugamuza apola agane tiakubuzi zako nyo tiakua gala nyo anito amne aji kakoza na suru na wakubuzi zako nyo mnyalando mgezi nezawede ajiruka ono janja Geoffrey omugaga uliotia gayeti kako simutuweleza kaongezi katulimu baba kare notuwa galo kuganti atumirako kubonabali kumpologo medembe James kutumideke kanju chibugerele na abuza kone kufa mireyo na ya mwami mayumba Rwanda kochi gayeti abatumide nyo mwebali kuliza rubogula simba mwebali kutuweleza enze Anita wa Henry Cruz kayunga kwendi kuliza simba
1: tosobola kubera nga tunadeke Henry Cruz
0: jaja utida mshuka kwa alia uliriza welukonda neu yana neugeza kutumide neluwa satadeo aiti abagala nyo kako simuli mtia sebo mwebali kutuweleza mwami fumu mwangamire mtumide jaja utida akutumide konyo ne Edward agaiti akutumide konyo abulize mpologoma eyedembe Kalulu Alan nawa akutumide yebale kuliza zaoda ajaliruka abuziza konyo ne ku musajja wange vidichi echidera DJ Rwasa Tadeo busungu bwa corona na tukuziza konyo akaongezi ngakano agaiti kwali abulize mpologoma eyedembe banywanyi bano bayina bayise obaka bwabwe ne bututukako era tusimanyo okubanti mubuwereza mwebali kubako nga mutumbude empologoma getu simanyo empereza za mwe kakoza Umar salamu alaikum soba agaeti aji Umar kwali aulirize empologoma edembe tumedeko kubacharibe bonna nga batumbude empologoma tubagala nyo nyene dala wanti gwa batera kututumira batera kuwa bakazi to inayo
1: enje abakazi sebo gayo batumire
0: koti eiganda
1: abakazi ogeyebe bakola batya
0: njigwa batero kumtumira baba bakazi bokka
1: kale kale naye kantumira ko wange mama malukatu ati munanga gwa bachala batumira goweka
0: aneda neda so na baita ku simuyone batumirana
1: ati wali yazisa kuyange
0: era
1: tumpaira
0: mama lukatu tukwagala nyo munange yenzo omusajja wo singa basaka kumwagamba ati okusinga okudde warara
1: usinika chebinyo usinika chebinyo ne misana gano
0: Uganda bagamba muganda obwavao inakuwa muganda
1: obwendo okufumbira muganda basem ndo zabenga biba baganda ba
0: no si cheche che kati nza munywanyi yo
1: aa sawu ni toza tutoda mnacho
0: ne mwana gwe singa twali tufane tudda ola mchiganda chongo nga chize no chikiga
1: ne no chikiga zate kanda busubulu mwagalizo kuti ngofude
0: nanti ne chituga chifa
1: doko mau
0: no
1: so la obachi wana nga gobali chibakuwa
0: oh chitegede
1: obusungu ne kujula
0: nga usa chimula
1: kati nedda enkuba neto nyanga no uli anga bachiro pere mpewu
0: nanti
1: nga gote ba opera nga bagamba singa tadaka
0: nayo mtu ya nayo mufu ako mengawo
1: zisenja kudda Makubanti siri wa kufaka jadi.
0: Eche, chona yu mtu ya liko mienga
1: huu. Na venyizo kubancha inemi ya kajangenga chinana.
0: Go etonda. Koti, eiganga, SBA, abantu, oruvanyimaro kubasiba tena eva gamba, muliba kutibwa. Eva tade kuchivone reze chinane.
1: Oburambe mawadebu, manye viboni zate mawadebi
0: mewa. Hey, baso kanti kubasiba. Oruvanyimaro kubasiba ni akati eva wade chivone reze cha kutibwa.
1: Ne basalira karabadi
0: sentenced to death basajja munana baba gambye muri ba kutibwa naye atanabo bakola efujjo kibaita mob justice okutusako omuntu ne bafa bantu babiri kwaliko msaji wa mvuvi ya fa saidi zee na mea ingeyo katikoti ya gaya alisa mune chitala na ya alifa chitala buwa batyo na buo ni baba salira umusango guo kutibwa na ya chisingo kwe unyisa chia mani na ya abadeo mkubo bebala gido kutisibwa atoru vanyuma mwama ilo kutisibwa malema tibwe
1: mbaba angaba fude batyo
0: mbakenda kufa na yuwa no wabu kero tanafa sika kasanti mbada mogu vivonelezo vio kufa na boba
1: na boba na habikiri
0: ujukiro liya ya taromwa uwechika chendika na yeba amu gamba ya wakutibwa ujukiro liyo mwami na
1: yangisibikiri za mbale vati vannafa na boba deka tuwezo yo segundi
0: ani goyo
1: za unamulile munafe
0: omugulide sabuni
1: ono mchala munabia misa nyomu nangi
0: omugulide sabuni okena kumweza azu
1: PCD ani bagale
0: haba dati ya
1: PCD akubi waka na kubwala kana kachala tu kama nyaka kule vye mse kakule vye mse nyoku bibi
0: nze nalisi maitio yomwana ya sobola alabi kangu msaji nze nalisi
1: maitio sikulimba
0: nze nalisi maitio
1: yes tu wali umulabila wala
0: alimuka tomu boi
1: ya gena ina ya kubako kaskati nisiriti hara
0: ii
1: mula kubwe misana
0: nze nama kazi alimuka tomu
1: kubuzibu mwemuta mira misana
0: kaze sinyo andisoba sinyo asebo
1: wala mwala mkoza yoza congratulations asa dakana kubwala mama no mwana bala mu bulungi bambi
0: no nange no, nayo geza mtetege deru vanyuma
1: taku isa kwa note
0: kongula jule
1: bo mwana watu uyu tumulaba gugu
0: kongula to mundaga na yetu mugambe kongula jule
1: ukola baka na katua koki ukola vi
0: so na yeye afuna ulubutu
1: atebo uli ato kuta gubise wika jonte aliawanda evi kuta
0: pisi kongula tusitakeza buli omwa itibu
1: hao Uganda Civil Aviation Authority chitongole siche ebye ebye nyonyi kino
0: na ichiriwa
1: echa Uganda Civil Aviation Authority
0: echa nyi
1: wabla wabuli langa ngo ya muluzungu mze ni musajja Muganda ndi muna Uganda sumuro kwa ugeru hati echa chitongole chiku nanka chiku tanga nsebye nyonyi katuwa tuwa bonsekele dekanji ugeru ulimi urafu urudu gafu ulinyankoro oboru chiga oboru toro oboru konju
0: chitufu chiricho ugambi
1: Uganda Civil Aviation Authority.
0: Jejo. Tuchiru wako, bachi tegendu.
1: Baki eze masu no kwele anga te. Bali nyisa, obaba te, babu gredinga. Ka parking yawe. System.
0: Ebaderu isa. Wabange wa jamu.
1: Ebaderu isa. Kungeri yaba ingira na haba furuma.
0: Banan.
1: Manager wa public affairs, mkuru fiyane ruja. Agambia system wene mpya. Ekosa AI.
0: Na yene chilala. Akakaku
1: ketusa ayo kuliko kona izinga number plate
0: tatufudeyo
1: okusoko kwanga bangu ye milimo
0: wetusa suri la receipt akakantu olumote akamuli receipt ne kataskani ngabulunja abali kuchisawe wababitegera
1: eh
0: tulwa wa ongo scanning gundi receipt ya parking bana wabagano kuda kuchisawe
1: yo zinange zikira nalingenda gundi je nalingenda la mpira kwa Arsenal ngabachalira break gundi ya luawo
0: fulumia walio enye walio laga
1: kwa gabo honda basobla kulinya nyonye
2: achapangisa tasula chiboksi cha tv nga mazo kujambolola achapangisa chiboksi cha friji anyiga chinyige na achiteka mchitanda achapangisa chiboksi cha microwave tachisula kubango ucha zunge miluni minji

0: obukulembeze babutaddewo. Amazima amatuufu, ebintu by'obukulembeze bitwale kumpi ebitundu 70% eky'ebirowoozo by'Abannayuganda. Bulijjo tulina engeri gye twebuzaabuliza kasita ebyenfuna tebinnaba kugonjoka, ebyenfuna ddala birimu obuzibu bungi, naye ne transition mu leadership yaffe kati etwala sente nyingi. Omuntu bw'atabeerako luseregende lwa motoka oyo ndowooza tajja kusobola kubeera president. Bw'atabeerako luseregende lwa piki kaakati n'okutambula mu districts ez'enjawulo weesanga nti akasente kewanditadde wakoogula esabbuuni tulina okugenda e Kapcholwa tubalage nti tuli baamaanyi. Kati okutambula okwo kwonna mu nnaku 10 mu zokka ezaakabeerawo okuva lwe twatandika ekisanja ekyo nakyo twetaaga okuba nga tutandika kitunuulira. Wano waliwo yabadde ajaguza n'agamaze bukya Uganda yali eriwo akalulu akalulu ka Mwami Museveni kamusanyusa kubanga yeyasookera ddala okuba nga alondebwa abalala bewangamya nga bwewangamya ne tugenda maaso. So ebintu bino si byangu, bagamba alaba ebingi alibuuzibwa bingi. Kati ne NRM bweri mu bwetwaze bwa Uganda olw'okuba etukulemberedde ebbanga ddene
1: erina okuddamu bingi
0: era byerina okuddamu bingi era n'okulemererwa okusinga okwa Uganda kuteekebwa ku yo. Waliwo lyayinza okuweereza akantu kwosa naye muzeeyi nekino kituuse olinambuza kati wana aliludda wa mukyoyogerako. Kakati abantu bakubuuza bingi n'ebirala babikufaananya. So economic sovereignty eno oba okuba nti abantu balina kye bajjamu ekyokulya. Tulina ebizibu ebinene ebikyatulemye naye ebizibu ebyo tuganye bikwataganya n'obukulembeze. Omuntu ng'ali mu kyalo n'omugamba nti ebbula ly'amafuta lirina bwe likwatagana n'obukulembeze takitegeera. Bw'omugamba nti ebbula ly'akatale akebyo by'olima oba by'olina kirina bwe kikwatagana n'obukulembeze abamu tebabitegeera. Era ffe bwe tubeera nga tutambula olumu nga tubabuulira nti bikwatagana bwe buti objectively nga bagamba naye bannange kakati kaya mumulese ali mu kuzibula bantu maaso ffe bwe tunaaba tugenda mu byalo tunaagamba ki ali nti akikyamu kikyaba oba kyabulimba kikyabagambye byonna byayogera byebyo naye bizibula nnyo abantu amaaso tunaabagamba ki. So abantu tebaagala na kumanyisa bantu nti bw'oba n'abakulembeze nga balowooza bwe bati naawe ojja kusemba bw'oti. So okukola obugagga tukyabulamu nnyo. Okufulumya ebintu nga biri nga kwegamba bigulwa abantu baffe oli abeerawo n'agamba honalib wano twetagawo ebisulo twetagawo woteri omuntu ayita wano talaba wakulya woteri mukama bw'aba akuyambye n'ogiteekawo oba labako nga bajja emmere ediba
1: batandikagamba wa bagagga
0: bagamba effective demand. Kati waliwo n'ogamba nti olaba abantu nga batambula mbibuga baba bali mu window shopping naye waliwo ababeera ku window shopping mwaka ku mwaka. Yagamba zikampiteko mu kibuga ndiise ku maaso naye nga talina kyakola ki
1: kyagula
0: naye oli agamba omudaala gwo nga nagulabyeko abantu ha olabika gwe leero watunze naye nga oli teyatunze. So tebalina ebintu byetukola wano olaba nga akatale tekakola ki tekabimala. Kakati n'okuteeka omuwendo ku byetukola kyovuula banze nze ku lwange omukago gwa East Africa bw'olaba ebigendererwa byabyo bituufu nnyo era birungi nnyo byandibadde bituyamba kubanga bw'otunuulira enkola ya common market bana abasudaani kati abatugoba bandibadde n'okutugoba tebatugoba kubanga twanditadde omusolo ku buntu bwabwe bwe batuleetera wano mu East Africa ne bagamba wa abakola leka bakole kubanga ati bano batunyize bwe bati. Naye kakati value ku bintu byaffe byetukola ntono nnyo naye waliwo abagifuna tubawulira nti nze kasooli wange kilo bamuzijako ku bitaano ate yo omulala n'amutunda ku mitwalo.

0: Mwebale kubanga mchauliriza Sseddume Lubogola Simba. Zee Amina Nabule Kajimu okubatu usaka maulirage sawe satweze chiro mubujuvo. Nge kwanga letu Uganda liteka okuza mefuga olunako renchange na kuzo mwezi mwenda o mwezi ugwe kumi buli mwaka. Omukolo omukulu gugenda kuyinda era nga Uganda yegatta ku nsi kugwanga okubanga ekuza olunaku lwa mefuga nga bwejuza emyaka 64 bucha yefuga neva mu mikono eja abacherupe. Bangi bakyalina emboozi ez'okunyumya ku bikwata ku byokwefuga era nga abamu ku bo be bavuzi ba boda boda bategeezezza nti kati bakulungudde emyaka nga 30 nga bagendera maaso n'okubanga batekawo obukiiko bw'enjawulo obubakulaakulanya. Radio Simba esobodde okwogerako ne Frank Mawejje ono ssentebe w'abavuzi ba boda boda era nga ye mukulembeze w'omukago ogutaba abavuzi ba boda boda oguyitibwa Union Transport Alliance, naye avuddeyo n'alombojeri Radio Simba ku ngeri boda boda gye baatandikamu n'olugendo lwabwe nga olutambudde era n'agamba nti yeenyumiriza mu mirembe egireeteddwa gavumenti ya President Museveni okubanga abantu bano batambulira ddala bulungi mu mbeera zaabwe.
1: Okumanya bugagga si kirungi butamanya byolina kumanya.
2: Edda omwana olwavanga ku mabeere ng'awezezza emyaka 2 oba 3 nga bamutwala mu bakadde be gye yakuliranga, gamba ng'ewa jjajjaawe, kitaawe omuto, ssengaawe, kojjaawe, ow'omukago oba ewa mukulu we. Ekyokukuza abaana n'empisa z'obuwangwa baakikolanga balina ekisumuluzo ky'amannyo 3: ensonyi, obwesigwa n'obuntu bulamu, nga baagala abaana bakule nga balina empisa enganda ennungi ez'omu bantu, nga bamanyi okukola emirimu, nga bamanyi emizannyo era nga bamanyi nti omwana bw'atazannyako ate nga talya bulungi ng'oyo waakukona, nga bamanyi okufugibwa mu bika byabwe era nga bamanyi okulamula n'okufuga mu bwakabaka. Ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
1: Okukwe kumanya bugagga.
0: Ate ng'olunaku olwaleero abayizi ba siniya eyookuna lwe batandise ebigezo byabwe nga batandise na kubanga bababuulira ku biki bateekeddwa okukola mu lunaku oluyitibwa briefing nga beteekerateekera ebigezo byabwe byakamaliriza ebyokubaayo bigenda kutandika ku Monday ya sabiiti ejja. Baba iziba sini yeyo kunambe tundu bya gwange bya njawulo basabiddwa okufuukula banga tebakyusa mu ndya yaabwe kubanga kiyinza okubataataganya embuto zaabwe. Abayizi b'essomero lya Nyanza High School Muguluka bebaweereddwa amagezi gano oluvannyuma lw'okumaliriza obriefing yaabwe era omukulu w'essomero Kizito Mukisa nga ye mukulu w'essomero erya Nyanza High School bino wabibategeezezza n'abakuutira oluvannyuma lw'okumaliriza omukolo ogw'okuba briefinga oba okubabuliramu kwe bateekeddwa okukola. Ate ku ssomero lya Peel Kington College Muguluka, John Stephen Ziraba nga ye mukulu w'essomero asabye abaana bano abagenda okutandika ebigezo byabwe byakamaliriza lirizo okufuba okulaba nga bayamba ku bazadde baabwe emirimu nga bamaliriza ebigezo byabwe byakamalirizo mu kifo ky'okutaayaaya kubanga okutaayaaya tekuba kulungi kuzaala n'ebizibu. Kusomero lya Mutai Senior Secondary School omukulu w'essomero nga ye Emmanuel Mukisa naye akakasizza nti beteeseteese bulungi nga balina abayizi 78 abagenda okukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo ebitandika ku Monday eya sabiiti ejja. Tubaagaliza buwanguzi bwokka.
3: Omanya amateeka ate obutamanya tekikugisaako musango. Manya amateeka ne Kansonda Mutebi Sumaya.
4: Singa weesanga mu mbeera ng'owawaabiddwa omusango mu mbuga z'amateeka mu ggwanga Uganda naye ng'omuntu akuwaabidde ayina effubitizi ng'amazima ekimuloopesezza omusango guno si lwakuba nti wamukolako ekisobyo, ng'aloopye omusango guno okumalira ebiseera ng'omusango si gwa Simba, lwaki mwolekera embuga z'amateeka? Amateeka g'eggwanga Uganda gakutaasa gatya gw'awawaabirwa wawaabirwa mu nsonga ng'amazima nawe w'ogitunuliro ogamba naye ensonga eno nga teriimu, nkoze ntya ng'oyonoonye obudde ne ssente emyaka mingi? Ndi muzukulu wa Gabunga Kansonda Mutebi Sumaya. Amateeka gakirambika bulungi singa omuntu akugulako olutalo lw'okuloopaloopa ebisangosango buli kaseera. Bw'ofuna munnamateeka atunule mu musango guba gukuwabiddwa. Singa ne munnamateeka asanga ng'omusango ekituufu teguli mu nsonga, omuntu oyo agende mu kkooti munnamateeka awo ateekemu okusaba eri kkooti nti nga tetunnawoza kisango sango kino, omuntu ono amaze ebbanga nga ankolokota, bwandoopa kino bwandoopa kiri, n'olwekyo nange siina budde na ssente envujjirira ensimbi nnyingi, omuntu ono asooka ateeke kye bayita security for costs. Nti singa musinga ssente z'aba yateeka ku kkooti ng'endasi zimpeebwa, n'olwekyo kkooti eba esobola okutuula n'etunula mu musango ogwo n'egamba ogenda kusaasaanya ssente nga mmeka. Kati munnamateeka onagamba tusuubira osaasaanya miliyoni nga 10, kati nga tetunnazisaasaanya, kwaffe mu musango tetulabyemu kantu konna. Ono aloopye akakasa nti byaloopye bituufu, asooka akwate miliyoni 10 aziteeke ku kkooti, awo nno tubbinkane. Ebiseera ebisinga bannayuganda oyingira kkooti naye nga mwenna mwenna mwebuuza ensonga kyeno gye tuzze okuwoza ng'oli azze kkumalira budde. Abasinga bateekayo emisango nga tagenda gugoberera, gwe gwe yawawaabira ate n'otandika okwesomba ku kkooti nga ye tajja. Abantu abe

Airtel wana betting aneke beti kusimo eyema pesa abena ngana watel jika kuwe diaba Airtel ili sita emu nana tano sita tano sita satu sita bili hash yes ili sita emu munana tano sita tano sita satu sita bili hash yes ili singa kawo manyanti singo veda ugenza wada kwa kweta azo kupeda ngoteka u angolunda kwa chiwetaga lunda kwa pishine yomu enda kwa zima kupeda ngatwe wandisa ichunga tayo wadako wagenda promo code teka u nya tano misangu wagenda promo code teka u nya tano misangu suanga ya tebi singa kawo bakubile kukustoma kia namba namba ya zero satu bili mkaga satu ya mirundi satu zera makumi ya tano ili zero satu bili mkaga satu ya mirundi satu zera ya tano wa Airtel itakunambi ya zero bili zero zero ama kumi ya na kumi zero mwenda jibana fi haba kebeti WhatsApp number na yuku weli ya kebeti ili zero misanfu zero misanfu zero emirundi satu nya satu munana so tutu senembe la pezi yuku weli angatena tuina katambula katutu merinya kulika international break jibade mpamfu nyo wiki sibide kufanga bili misanfu ugo mwenda pakate tubalencha nga mwendo mwezi ogwe kumi wiki sibiri kumpi namba anga tulimu mpila jama wanga ja clubs jali jasigala nga mitono nyo nyo dala so tuleza katambula ka weekend diye na gumuna fatumbu de simba kari odi makumi ana akatambula odi 40 akatambula odi 40 aka weekend diye no kajayo gwe hey hey ne VIP encha eriko ticket sibiri ja clubs jiko miyewo labo ono mweuzi labo Northern Ireland labo mjirimani labo ono mbiliji ku VIP ticket 1 enyo kubili kuliko mbiliji kuliko mchakia no mturuki ndese over 2.5 uzo kazo kaa ku ticket enyo kubili ya VIP enyo jisibeyo kwa nafuna VIP encha kukodi ya mapesa nakatambula kwa weekend odima kumiana nechi VIP nga chisaba VIP chencha nga chisaba VIP chencha nga chisava labo mjirimani yon labo mongerezo labo Ireland yon nomo bili jimongkola elvet point five walumbi eda kwedi ya sita bibili kumi sita kumi na tano sita MHS lumba kati mapesa ganja nakatambula kwa weekend welo sote di baba nakatambula odi makumi ya naka weekend ka jeyo bubako kusimia ni ya time wa shiringi singa bibiri nesembi kumoba ilo money account yo tuliku sita bibiri kumi sita kumi na tan sita MHS sita bibiri kumi

0: KCB Bank amateka nebiragiro bigobererwa. KCB Bank irungamizibwa Bank of Uganda. Sente za customer zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwakoka de 10.
1: Kulichisera, obulamu bubera bukugamba anti ekiro kya lero kicho. Oluno ne wefunira ka Gilgis. Otubulire echo, ili edobozi ye chintu ekinene ekitandika. Ye Gilbis. Chechiba urufa nyumaluwa ka message ya kabuza anti, tuchaliko. Chino, tichirinda mikolo mitongole. Wabula chivera wo, mumbere zaabu lirunaku. Ngo, kuteka Gilbis mungaroso. Eno we mula soru wozi, oluwele keru wabu seko uomu. Gilbis abadewo, okumalira dalimi ya kabinji. Mukakamu, afunika, atenga abamu uomu nyo. Ngo, tabute mukatonik. Oluno newe misa nene kuano jo, kupange visele virunji. Titu biteka teka, bie kola vyoka. Gilbis, leke visele vyesanyu vitandike. Umwengo mungi guwabulabe iliobula mbo. Tekutundi bweri yaba batanaweza miaka 18. Nyono uwe gendeleza.
2: Banange difas, buchango utandika kusawa chisambu. Tuna maliriza, labanaji wa sokera. Omudo guzemu okumela, tunasigati.
3: Kwa sasa mudo set, oba weed it. Okuva mamudo agrochemicals. Liadaga lezi talaba kumudo, atenga tithini nabu labi wona kutaka. Mudo set, akolo okuva kumewo chikumi muatanu, okutuka kubibiri. Liamazi, choka weed it, diyo liabweke. Elanga kasake chaka mewozi bibiri muatanu, kata vule bomba satu.
4: Ategua ino mudo kukusumbu ogwebi korebi gazi, ngenanda. Obuye gana kufu ilankonge, bakulete dechipia, ye Max 24D ngalikaka sanikia kamiofu kuchupa onaja kuyamba.
3: Lisa angiwa maduka wona agatunde ebyobulimi. Tusangibwa ku Container Village na Chivubo Equity Bank Basement. Tufune ku 0 7 7 2 5 7 5 8 2.
5: Engule 12 26 World Cup yulimi nukumanya. Engule, miaka 25, ngetinde kumayengo galubugula Simba. Ngetinda, wewanini leolimo utagwa, ya dokuwe uzika, awote ni kutende walirwa. Engule, abajinyumia, nebajituma amanya njolo. Engule, bulimwaka yeyongira kumanya gayo. Engule, abamu mujita mujukiza. Abalala, dimuelula. Abalala, mujitila musomesa. Abalala, muwaula. Abandi, ntimu gagawaza. Abalala, ntimu tauluza. Kati tinta, nama konta nyinga batinta. Mungule, kumibili abili mukanga. Gekutosi wako, KCB Bank. For people.
6: Oli kuchena musamba kisasa Radio Simba FM FM Pologoma yedembe miaka jiri abiri mwetano ejengule temu miaka abiri mwomu nana eja lubogola Simba eja wa jeje sema ndanze ngamba angatuba gamba antino tulimu World Cup yolimi Uganda no kumanya yomu mwaka gwankumi biri ebiri mweyajira kumpeo kakati na awe jibale mwomu bufunze tuba tuingira miaka abiri mwetano. Twebaza banywanyi bonna be tubadde nabo mu myaka egyo nga mwe muli nammwe abaakolako ne tubayita bwa mwoyo gwa Luganda mwoyo mwa lugo wa lulimi mwawanirira kengule okumala kabanga bakodians yonna gye muli mwe tutambudde nammwe ebbanga lyonna n'olw'ensonga eyo mwaka guno twagala tweyozeeyoze twebaze ne Katonda kw'ebyo byatusobozeseza amawanga gatusobozeseza okutuukamu bw'obanga okyali mulamu nga watambulako mu kodi ng'okyalina obusobozi obutambula. Gezako kubira Christine Namubiru otekeye linyalio kubanga enombaga yaba Kodians mwenaba aliba tambudeko ate nga wetuaniliza naba bagendo tandika nga batandikira mwaka guno oguo kujaguza mwebale nyo tugenda kodi mama mwetugendo kubira bulichogendo kulaba ogenda kubira ngo kungiriza kwe gamati ate mchino mu Uganda na chochali mwechiri twe walu baganda bafe abali jinja bali ganga bali kamuli che kibuga kigendo kubera nga kitu kyaza twayagadde okubera era fe bweguba mpira nga timu bagenda gaba chikopo cha mpira era bakigabira ku tournament ya mpira kati bala ili afe yetusinze okutambuliramu ngo giye ko kubera kumpewo libadde eri ya kodi okubera nga bana Uganda tubagalize byobulambuzi ne tubagalize byokuumulako ne tubagalize legend buliruokola no bakochokoze sente zino tezikutika sente tezikoma yagalagano tuka akasera walulu tuka akasera ne wewumuzamu kubanga enseno si yetaliwo nefe tutaliwo yo enseno yaliwo weri ereri bawo fabana baliwo fefetu jobu zine tujiita mbuji zine tugenda kale olumu ofisa nga kade nopowa ensino ojivako no gamba nkunganyiza nyingi kantuleko ziweze tezinawera na ye kampeye na kuzino ngende nange mbaleko nensine umuze mpumuze kubiro wozo kubangera ya gala gana ensino endijivamo jasigalanga yo etambula echo bobango uchulide chova omalili na no gamba nange kantambuleko mukodi kodi mama mama obusente sente tono nyo mitwala anajoka nga kwekuli byonna kubeerako entambula kuliko okusula mu hoteli jetulaga kwekuli n'ebyokulya kwekuli dina ate kwekuli okulambula mbifo byetugenda okulambula busente butono nyo tibusanye kulema mutandike okusasula ku lugendo mwa bawandisiza ne Christine ate kati mwabe wandisa kati kwe wandisa kwe kusasula mu bikole byombi omulundi kumu olunaku olwa baraza wichi ejange tandika isha ala omutendera guno tugenda kuba tukumaliriza tugenda kutandika okwaniriza mwemwe na mwena abatu yozayoza mu ngeri enjawulo esule no njagala mujitwale nga nkulu zebo mbanga waluwa abantu aba kubira mu ngalo ebyo tusobodde okola engalo muzikube nga tukyali balamu kale no season okutandika na mwe ne wiche jja tugenda kubanga twebaza twaniriza abantu abatwebazaako abatusimako banange musimeko mujja kuba nga mukubira jeje buterevu era ne kojasi munjaje tujja jizibawa abana tusimako nokutwebazaako mulujude nafe tujja bebaliza mulujude diti solar cctv camera eyagala otusama sanyalaze mubazadde babanga jebali echo kigamo nkitadde konyo mulaka amungule eno emyaka 25 gwe osula masanyalaze yonajo osula mama yakera kumacha wofunira ebinji nga nyoko ne kitawo to kya mulaba nayo ino obusobozi kakati mama batata obabo mbinga bachaliwo okubajja mu kibululu mwe basula ekiwa muna kutadoba na china chi no bakolereza wachiri ekisenge mwe basula ne diro mwe batula mwe bayaniriza kubagenyi ne bateka kasola waguru kubati oba ne nyumba ne bwe bayasubi ku nyumba ya subi sola egenda ko waguru ne sobola okukwata amasanyalaze genjuba banange mchikole busente butono nyobuli mitwalo 13-14 sole zitandikirwako njia kuagaliza oberenga echo chikola mungule yo mwaka guno nawe tuberenga bwebuba dobu wangu zibuo mungule yo ngengule jaguze miaka 25 esimu ya diti sola kanji kuwa utandikire umu kubirako uruwalero umugambe jeje ya yogede nange ni nchila mantyo wai kambeko chenkola abazadde bange bave mchibululu bakubire ku 0753-094-906 ngambye 0753-094-906 njia kuwa ebisingawo naye kakati kesi bicha dala ya kwaniriza na kugamba anti ye akukubiriza ekintu kimu kyokka kyokka tenkula akula nayo na etandikira muntu okufisa waka sente kwezi kaka sente kayingiza afisa waka sente nabako kakozesa naye nabako neke yeterekera butero okucha kati kotereka katereke mu banka tukuzigira KCB feje twesiga ebadde nafo kumale banga lino kugamba bwono gulawu account bajja kuwa airtime bakuwe data ate bakusonyiwe nobuta kujja ko kasente ngojayo sente zo ku account yeyo kumalira dali banga lya miezi ena kakati bakugamba gulawu account ne KCB bank ngogenda kutabira

0: Sulida 0800 31 MM nambye 0800 31 MM ojja kuba anga oline bakama bafa bakesi bya bakutusako ingule World Cup yolimi tuli kuluna kulwa kuna era kojja saba wandisi ategezeza tuli lunako olukomekereza omutendera ogusoka olunako olwenkya tujja kubanga tukumamunga tukwata akalulu kati kusoka tukwate kana betwino olwalero tulaibo tuwunzika tuteke sandago kumutendera gonogo twakulembera mwebale nyo tugoberera
1: akalulu kafuusa akalulu akalulu kafuusa akalulu kano sika bya bufuzi wabula akalulu kangule
2: akalulu akalulu kakutusibwako bulemeze sesivumba nga somero lya Dene Boarding nga basomesa amasomo ga bulijjo kunago mu mutwe era ng'omuyizi mu senior 3 abeera atula ebigezo bya DIT certificate mu masomo g'omutwe bakubire ku 0775258576
0: tujja tubyogera mpola nga abasaaga ne mu bigambo muno mwe tuyita okukyusa abantu bangi kati tukugamba batyaga omuzadde atuziza omwana mu P7 atumutuziza mu senior 4 waliwo essomero erigenda okubeera nga likutikula omugugu gwa sukulu fiizi omungi ennyo ate omwana alimutuuse ku kirooto tomanya olwaleero olina enkya tolina Bulemeezi Senior Secondary School somero lya Dene Boarding nga basomesa arts wamu ne sciences kuno ke bongereza emisomo gy'emikono ebisale byabwe bisoboka so ng'ate batumbula n'ebitone omuli katemba n'emizannyo bagamba ekirala ekibafula ab'enkizo bagamba abayizi baabwe abagenda otuuka mu senior 3 nga basomye eby'emikono omuli okubajja okutunga amasannyalaze n'ebirala bingi era nga babikuba budinda baba tebabisomye busomi wabula baba betutuddemu n'ebigezo ebya UVTAB nga ne certificate bazifunye kitegeeza omwana singa bakomye awo ayinza okumaliriza nga agenze mu bubazi n'omulabira ddala nga abajjira ddala kati emyaka gye yamala mu secondary giba tigyakusala lwaki tokkiriza n'enkuwa essimu ya Bulemeezi kubanga nkiraba bulabi nti Bulemeezi ng'essomero lyetaaga gwe omuzadde kale ojja bakubirako ku 0752021927 ngambye 0752021927 bebatusizaako akalulu kojja kigudde yakakwata kawunzike ku bano abo lwaleero
3: nange sijja kugaana ebbagaza nenji nyenyanyenyamu omukono ne gulyoka gugwayo wansi era ng'abagenda okusooka genda okusooka mu miguwa omuwologoma mulindwa Jonathan Master Kanzali ava wali buwambo matuga munnakyaddondo awonna agenda kubanga addirirwa banonno babiri basajja nno wamamba Yasini Kizito Nsemulese Ekikoni Butambala munnabutambala yekka ali mu kalulu kaakati netusembyayo omukyala Namitala Miriam Liiso lya mukulu Nakabiso Mpigi yagenda okubanga abavaako emabega bwegwe bati bagenda okubanga batambula
4: ekifaananyi ky'abakontani ekitali kisiike
2: okutuusibwako Rose Form abagamba nti bere wankiza eri obulamu bwo ng'osula ku mufaso gwa Rose Form bakubire ku 0783 10 69 72 okumanya ebisingawo
0: abantu bangi tulya bubi netunywa bubi netwebaka bubi okwebaka obulungi tikiva mu ssaawa mmeka ziwebakidde naye engeri gyewebaseemu waliwo kye tuyita quality sleep ate abamu ne mubeera ne quantity naye ne mukwebaka quality is better than quantity okwebaka otulo otulungi ogenda tufuna ng'osuze ku mufaliso ogukuwa emirembe Rose Form ekyo kye kyagireese neesaba okulula kati omufaliso ogwe bayita Rose Form High Density Plus guno gwakoleddwa ku lw'abantu abaagala otulo otulungi gukuwa otulo otwannamaddala wamu n'okukuwuliza obulungi mu tulo otwo kati bagamba nti linyisa eddaala ly'otulo otwo leero ng'okozesa Rose Form High Density Plus gwakole mwanga guyina ne zipu ekigufuulira ddala nti tiguyinza kutolokako nga gusangiddwa guli ku buliri kubanga ate waliwo emifaliso egiseerera okwakkananga ogunoonya genda okwesanga nga wakeesereza ku bubaawo ng'omufaliso ogwatolose dda kati guno baguggalira ne baguteekerako ne zipu egulagira nti tosobola kuva ku buliri mukama wo si yakulagidde kale nno ensi y'ebirooto byo tuukirira sula bulungi beera bulungi okole emirimu gyo bulungi kubanga wasuze bulungi ku Rose Form
3: kale weebali nnyo weebalire ddala sula bulungi oloote bulungi nga osula ku Rose Form omufaliso osobole okubanga naawe oliko akamwenyumwenyu ku matama ng'ozze okusa ku makya naye nga Dotibo Logistics egenda kubanga ekugabira 15 ku ssaawa 4 nedda chikata ano kakati wanga

0: mangu simu yo nyiganga kuliko silingi 12 kwa account ne silingi 2 nga airtime nyiga kati nyigira okati akamunyenye 274 akamunyenye 3 sembya yakadala wetabe mukalulu ngambye nyiga akamunyenye 274 akamunyenye 3 sembya yakadala awo wetabe mukalulu nange no sigenda kubanga ndwawo kantabalire wo mangu enda sanyi omunafu atabala mulima kubanga esamba lujji eri nagwa mu nkata ya lumonde litandika okwejaga terirwawo kigudde Wilson William sachategwa matenda era bakontanyi bano bwengenda okubanga nsembya yo kubasiiga ekifaananyi bwe bati bafaana genda kusimba ku lutimbe ojja kuba obalaba tandise na munna kyaddondwa ojja kwanikako omukono omuwologoma mulindwa Jonathan Master Kanzari ha musajja nno eyanywa ettogero ly'amazzi n'aliwunzika nkwebe era bw'ayita mu nkulubagga y'entula abuliramu nga empiso omuddugalirivu ng'omumwa gw'ejjenje eddanzi omutwe gwo gwa kibuuta gwawalakase nga gwamulekwa ava ku kifugi ekyenyi kyerudde nga oluggya lw'embuga yeba munaanika yenna atunuza kamwenyu mwenyu ngo ow'amalibu asiika ekibumba ky'embuzi ayambadde naggumira ng'omusajja omuganda ngalinga atwala enjole y'essubi wali mu lubiri so nga ate asuuliddeko ekkooti kawojjolo gye bayita tunanyumya amadda era nga yenna atudde mayaga agalunga ensujju ku kiryo ataddemu engatto gye bayita Monster yitawo oyo naye ne mumaliriza ne tugenda ku munnabutambala ow'emmamba ya sini Kizito Nsemuleese omukono waggulu era nga mu butuufu ddala Nsemuleese lukolekole lwa musajja eyawanvuwa ng'olukajjo lw'endibota yamyukamu nga ekyayi kya Nakayonga kiri ekya Kisubi omutwe gwo gulinga essinzi ery'embala okuli enviiri eziringa ekkoyo ly'ekibaala ekyenyi kikuteebule n'ebweya nga ebbagiro ly'abali bamiguwa yenna atunula ng'omulaga omulunzi w'embuzi Kayingo ayambadde ng'agenda mu kwanjula okukubira abazinyi engoma banyenye ku kiwato ng'akubiddeko ekkooti ey'abagoma gye bayita vaawo ntuule atudde kabinika nga nnamunkanga bw'ati abiika ku kitengejja yeenaanisa engatto gye bayita Butambala teva muto oyo naye ne muwunzika ne tusembyayo omukyala yekka alimu munnamawokota omuliganna mitala Miriamu liiso lya mukulu wanikako ku mukono era ddala byalabye abirabye kubambalangu ya mukazi aleze ne kubazzukulu bannakabirye oba ali abikinze naawe kubanga akyegolodde bwantu ogonga ekitooke kya nakyetengu omugongo tegunnaba kwebweta okufaananako nga omuyini gw'enkumbi si mwangu kunnyonnyola kubanga guli omutwe gwe kuliko paamu w'enviiri agudde akaleka ekyenyi kyo kyaluyina muddugavu zigizigi nga enswera eyakula neewola atunuza kisa atasobola kulyako bazzukulu be kyakulya kyonna ayambadde nga jjajja wa waka agenda okutikkula abako ekiggula luggi yenna asiisidde ku ntebe nga munnabulemeezi akuyeeya ennaku okuvaako ebyoya ataddemu engatto eyitibwa okuzaala kujagaana
1: Kutusibwako African Industries Uganda Limited abakulira ekigimusa ekimanyiddwa nga African Organic Manure bakole ku 0701-973-6200
2: Bwaguli mwaka gwanjabulo anti tujaguza emyaka 25 jangule era radio simbegezaako okusasaanya n'okusamulira abawuliriza baffe esanyu eryenjawulo kyetuvudde twegatta ne Dotibo Logistics okutuusaako akazannyo mwoyita n'obeera nga ogabana ku ssanyu ly'ekijaguzo kya Simba akazannyo kano kikwetaagisa kubeera n'asinyisa 12 ku mobile money yo n'obeera nga onyiga bunyiza emiwendo gino ojja kunyiga akasta oba akamunyenye ozeeko 274 nozaako akamunyenye ozeeko 3 olyokozeeko akadaala olyokonyige enter ekyo kyokka kyekikutwala mu kazannyo kano awo ne tulinda bulinzi ekyuma nga kizannya tulabe oba gwe omu ku bannamukisa mu ssaawa esooka tugaba 15 ate mu ssaawa ey'okubiri ne tugaba 10 bw'ozigatta gye 25 engule jejaguza omwaka guno kakati byafayo byomukontanyi Brenda ya agendo bikuwa nga bikutusibwa kaba African Organic Manure bano bagamba aba African Industries Uganda Limited erese bijimusa ebya African Organic Manure nga byonna kikumi ku kinne wacho bya butonde temuli biragala lagala ebijimusa bya African Organic Manure bikola bulungi nyo kumwanyi kasori ensuju enyanya envendirwa ne kubirime ne kubirime kubirime bya season yenyimpi nga envendirwa ne nyanya ogenda kutabula miluzi chikumi zitabule chidomola cha mazi chiramba miluzi chikumi zitabule chidomola cha mazi chiramba ate kubirime ebitwala ebanga nge mwanyi ogenda kozesa miluzi bibiri otabule chidomola cha mazi chiramba miluzi bibiri zija tabule chidomola cha mazi chiramba kubirime bya season empanvu nge mwanyi aba African Organic Manure kakati bisangibwa ebijimusa bya bisangibwa mu maduka gonna agw'obutonde nga gatunda ebyobulimi wonna mu Uganda ku Container Village mu Kampala basangibwa mu duka lya Upendo Agro Inputs okumanya ebisingawo ogenda bakubira ku simu 0703 93 62 0703 93 62 beba African Organic Manure
3: mwebale jemu tu sizako engalo ekichale kiganda kikanganka omuzana nasubuga Brenda nze nkubuzaako era omufumbirizi w'abakontanyi b'ennyumba y'engule abolwa lero nabo mbafumbiridde era nga kumutendera guno ogusooka beba no ndoza benkomekerereza nabo kale bali basatu ng'ennyumba y'engule bwe basuubira n'endukusa zaabwe era nga banekanekanye mu mbeera ennyumba y'engule gye basuubiramu kungulu nno basuuliddeko ekizibaawo ekiri mu langi eya kiragala okuyita ekiba ekyeru ate nga ku bega basuuliddeko eminagiro ng'ebyambalo bino byabambazibwa bannaffe aba St Mark High School Kayunga Busana Road mu Bulago basuuliddemu emidaali nga gino gyabambazibwa bannaffe abakiko mu Choose Mix ebisaamusaamu byembalinako ku byafaayo byabwe ngenda kutandika ne muzukulu wa Lwomwa Embale Mawoko Tomuzirandiga na mitala Miriam Liso lya mukulu onono sekukulu awutidde ddala eziwerera ddala enkaaga awangalira ku kyalo Nakabiso mu ggombolola y'Ekiringente musaza lye Mawokota mu district YMPG onono atula waka n'ategekera abazukulu ebigagu era omwo mwafune ssanyu kakati endukusa gyali nayo Kakuya Richard Bakulu Mpaji ow'emyaka omwenda omuzira mutima era nga muzukulu wa Namugera Kakeeto Mbuddu ono muyizi mu Sekaza Memorial Primary School Nakabiso era nga ali mu primary ya kuna bagenda kutinta ne Mulindwa Jonathan Master Kanzali sekukulu awutidde ddala ejiri mu myaka ana nga muzira Mpologoma bwatu n'abeera muzukulu wa Namuguze Lwadda mu Kyaddondo awangalira ku kyalo Buwambo mu ggombolola ye Gombe mu ssaza lye Kyaddondo mu district ye Wakiso ejamba ndo alijja mu busomesa ndukusa ye Chiza Patrick w'emyaka 11 muzira Njovu bwate n'abeera muzukulu wa Mukale Kambugu era nga muyizi mu St Joseph Katadde Primary School Kasangati ali mu primary ya kutaano bagenda kubanga bati internet Kizito ya sini nsemulese sekukulu naye awutidde ddala eziwera 40 ono omwana muzira mmamba bwatyo n'abeera muzukulu wa Gabunga Sagala Buwaya atuula ku kyalo Kinoni mu ggombolola ye ekibibi Ssaabagabo ate era nga kisangibwa mu ssaza ly'e Butambala mu disitulikiti y'e Butambala ono ejjamba alijja mu bulimi endukusa ye Seviri Abuduru w'emyaka 12 bwe batagulya nga muyizi mu Gombe Umeya Primary School ali mu primary ya kutaano batinte
2: otyo kale nirulioka tukuta kulwisayo
4: kuno omulembe Butebi ire wano mu nkule ya lubogola Simba omuntu utawangula kululwe wabula mube muno mukono gwa Mukama Katonda kakati buli mukontanyi anokola yekyawandikibwa teyesigamako tikyekimuwa amanyi n'obuvumu ekyawandikibwa ky'omukontanyi
5: ekyawandikibwa nga kikutuusibwako Sage Spices abakulira ekiko mu Choose Mix ne kiko pilau masala amwetaze genda maduka gonna gakuli okumpi ne supermarket
3: banafa ba Search Spices bakutuswako echa wandikibwa mu nyumba yengule eranga bano bakuletedde chiko muchuzi mix ngono ye muchuzi gwa mufumbi owo mulembe goli nokwekwata kuba akoleddwa abakugumutsawe chebirungo aba Search Spice Uganda Limited osobola mukozesa mukatogo okuzito ya supu mumva atena mu aboche nyama ne nkoko musobola okumukozesa nga seasoning erimwe abasika chips soko zitekeko muchiko muchuzi mix nga tonda zisika kubanga ziwomesa okukamala asangibwa mu supermarket sizonna eranga kakati bakozeyo chiko wakawowo kenyama kuboteka chiko wakawowo kenkoko
2: kale bweba tutugenanga kalulubu katulambise mwana mulenza soka atuwa echa wandikibwachi
6: ze mulindwa Jonathan Master Kanzali echa wandikibwachi ange chijemu zaburi yechenda mwemu olunyiriri olusoko kutukira dala kulokusatu lugam chisoma bwechiti asula mbudukiro bwali waguruddala abera mukisikize kyomuyinza wabuli kantu agamba omukama nti yebe budukiro bange manyi kange gwe nesiga
3: nekigenda eri omukontanyi addaka kalunga bwe katulambise
7: amanya gange nze yasini Kizito nsemulese echa wandikibwa kyange nkijje mu kitabo kya hadisi nga yagamba ombaka wa Katonda okusasa n'emirembe gibere ku ye taitibwa w'amaanyi wa kumegana wabulo yaitibwa w'amaanyi yo yafuga omwoyo gwe neyetowaza yasinga amaanyi
3: we wawo era tutambula mpola mpola ne tugenda eri omukontanya ddako
8: erinnya lyange nze Namitala Miriam liso lya mukulu echa wandikibwa kyaffe tukirize mu Zabuli 12:1 olunyiriri olw'okubiri era nga kigamba w'ekiti okubeerwa kwaffe kuliva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi
3: weewaawo nga bwagambye kale buteleva awatali kulonzalonza twolekera ne tugenda mu Ssebato Balamya bwe tuti
9: Ssebato Balamya kana kadde abatoka batutambuline munga abaganda mungule ya lubogola simba mukatundu kano Ssebato Balamya
10: ngakutusibwako Kyembugo Adult Education Center abasangibwa ekireka kuna Kyembugo Plaza opposite police station bakwita ku 0704 nsavumunya nsavumunya abiri
3: Ssebato Balamya mu nyumba yengula kutusibwako banafa abakyambo Adult Education Center ngabano basangibwa kireka ku Nakimbugwe Plaza opposite kireka police station basomesa abantu abakulu abawezeze emyaka 18 n'okweyongerayo waggulu ate nga basomesa computer oluzungu aba abakoma mu siniye yokuna noba abakoma ku ddala lya primary basomesa abakyala ab'embuto aba abalina abaana era nga bagamba nti basomesa ku makya mutuntu n'olweggulo basomesa ne ku weekend batandika dda okuwandiisa abayizi abajja kakati gwe ayagala okubeeyungako oba okumanya ebisingawo kubira abakyambo Adult Education ku noti 7 noti 4 noti 7 noti 4 noti 7 noti 4 noti 7 noti 4 oba noti 7 8 2 noti 2 nkaga mu 7 nkaga mu 3 noti 7 8 2 noti 2 nkaga mu 7 nkaga mu 3
11: Amanya gange nze Kiza Patrick ndindukusa ya Master Kanzali mulindwa Jonathan somera ku St. Joseph Katade Primary School nediranjovu akabira omvubu ombala gwaffe guvuga nti esimbi amasanga nakatajja bate emugamba tungulake ebiri ku kyayi satu ku kituuke simbi nakatajja nakatayuga Nsimbi asimbi amasanga. Tungula kemu ebiri kulayi. Saba saja kawaka awangale.
2: Kale, netweyongerayo ku mwana owokubiri.
12: Erinnya lyange nze Seviri Abudu. Nedira mamba akabira omuguya. Nva mu nyumba ya Lubanga Isima atudde Ssenyomo Butambala. Nva mu lujja lwa Seviri Abudu agalamidde Bukogola Butambala. Ndi muzukulu wa Seviri Abudu agalamidde Bukogola Butambala. Ndi muzukulu wa Sekahudu agalamidde Bukogola Butambala. Nva mu lunyiriri lw'abasajja Subi Bukogola Butambala. Nva mu mutuba gwa Kamunvi Mabanga Kyaddondo. Nva mu Sigali Mbajja Namayamba Kyaddondo. Nva mu Kasolya ka Gabunga Essagala Buwalya. Omubala gwaffe guvuga nti sirya mamba amazinywa kali ako kane keetenda obulya mpola gwe ndisanga mmevu n'ebikutaali birya wangala ayi Ssaabasajja Kabaka.
2: Otyo. Kale netutuka kumwana kumuto.
13: Erinye langa nizika kuwa cha divakuru mpaji. Mwavana kabisa. Sumina kusika kaza remote yu primary school. Andi mutabani mama Joseph atude masi kabisa ya mbudu. Dimu zukura mkasitia Instagram de masi kabisa ya mbudu. Dimu zukura kuwa Joseph agami de masi kabisa ya mbudu. Kabu nyi yaru biyaru deka fumi ya mbudu. Kabu msigara yu sora deka fumi ya mbudu.
2: Ningo sa wabisa wegwe. Wengo sa wabisa wefe situku teke hira. Situku uliriza. Oba kabade kakodi yoko bebi gambo vyo. Obiti na kwa tulirobi sawa komitwe wakulu woti kwetugenda. Kale kemaga maliriza.
13: Ndiye makosea na mgaka geto. Ndiye mutima kabiro maworo. Baga faguvu ganti. Gwani kakwate nkanga oke nyanja ote ndoka waka nafunyo. Mutima kutu uja bwetu. Bwetu kusirikangu manyafudi.
2: Akasajja kano banana omuntu jayinza kuba kye kikula kye kubanga ebintu byo byadayogera alabika adabitegeera yine ye alabika kye kikula kye tusaba busabe katonda tusoboze ekyokumuwulira bwetunaaba tukontana
14: mbadde munoonya ntegeere kikula kye oba kakodyoke
2: nti ye kwesembu ekwesi
14: naye bonaba baba obubonero obusatu bonaba
2: kale kwe kubuzira ku bantu tugende bugenzi
14: we wawo tukomyewo abatuuliriza muli muti ayo naje muli tukomyewo tulabe obanga enganzi kaye enganzi kiro bwene kubye kinakana kachinzo okukulula nekiva mukulula nekisetera byona tunabiraba
2: Tubebaza bwebaza olwalero tuunzi ku mutendera ogusooka guno bano bemuulidde ku mutendera guno bebaabo abo bemugenda okugoberera paka ennaku z'omwezi mukaaga December nga atubalaga sengulo banangule w'omwaka ogwo mwebale nnyo
15: Sisimuka
16: gwe engule etandise
15: Sisimuka sulisa abana engule etandise Sisimuka wabakulu
17: Ngakuto sibwako Century Properties and Real Estate si Banonga bagula no kutunde taka Basa angiba sonde Ebebe go total petrol station Oba mchibuga Kampala Kuchizime chama bilizi plaza Bakubida kuzido musamfu ntano bili Asadu musamfu Chienda muemu kumina bili
18: Sisimuka mu nyumba yengula akutusibwako bannaffe aba Century Properties and Real Estates era nga bano be bategesi b'ebibuga by'abamufuna mpola bakuletedde promotion gye bayise bayibayi obupangisa 226 nga ploti eyefuti 25x5 ojja gifuna ku shillings 49,000 zokka ku estate erie Kayunga era bagamba nti balina ettaka ku nguudo zonna eziyingira Kampala aba Century Properties and Real Estates bakutegeeza nti wabeerawo okulambula ettaka ery'enjawulo buli lunaku okuva ku ofiisi zaabwe bwerere baina head office esonde emabega wa total petrol station atera ne office yabwe mpya mu Kampala wali ku kizimbe kya Mabirizi Plaza okumanya ebisingawo ojja kubira ba Century Properties and Real Estate ku note 752 3791 12 note 752 3791 12 oba note 7 8 8 2 2 4 note 7 8 8 2 4
2: kale akatundu kano njagala kagende eri omwami owengavi kasozi Ibrahim yona ajoli uwebale kasozi Ibrahim olumutubera kumpewo wanonga tuogera nenga ebigambo bifukumuka bufukumusi Aulusozi kagululwe tugendo ukulinya basaba nebanyabo. Luli mfuti enkumi satu murukaga. Tugenda kubera futi enkumi satu murukaga mubwengula. So si meters. Olumumu kwangua mbade nterobaga meters. Meters kasozi na atia nyonga ni Mount Everest teziweza. Kakati ziri futi enkumi satu murukaga above sirevo. Lweru sozi lwe tuolekera mkodi kodi umaka gono. Kale, tubaniriza abakonta nyivoru wa lero. Echikuangu ira na uochangu ira chikajoli ya chibisi tutandikire wano. Tulavike tulimuka tundu kasimuka. okusimu kalwe rusitu lalwe ruteba tutegeze fumu lio situ deli otebe sa tuwaba kusitu ladala tulifena kale mnyumirwe na mwabatu gobelera mkasera kafe mwe mwefe akumu babiro tugenda bawa wa mwaka di mwongere ukwole sa mwungobele de waledi kapio limi mwaka guno otyo tulie wa
6: Mulindwa Jonathan
2: olwalero lunakulukulu nyowa no mu Buganda olwalero lunakulukulu mu Buganda lunakulu wachi
6: lunakulu amefuga ga Buganda
2: lunakulu amefuga ga Buganda no sisimuka
14: sisimuka wano tugende
6: etata
14: omuntu ayitibwe enkeremeke yani
6: ye muntu omujja omuyaye yaye
14: noto sisimuka
2: kale kasita simu sawa soka ne tugenda ku
7: Yasini Kizito owe mamba
2: musome ense mulese olaba bwe kutuletedde kale kuluna kulwa mefuga luno Buganda ekulizaako kyekirala
7: ekulizaako luna kulwa bulungi bwa sisebo
2: olina busatu no sisimuka
14: sisimuka wano omuntu ayitibwe enswenke yani
7: omuntu ayitibwe enswenke ye muntu omwavu ennyo sebo
14: osisimuse
2: kale ne lyoka tujja kujaja wabana
8: Namitala
2: lili ya mulisho lya mukuru. Kakati webuta webubanga olwalero kwefuga kwa Buganda. Bwetyo Buganda ewezeze emyaka emeka olwalero nga yefuze?
8: Emyaka nkaga mwena.
2: Nkaga mwena no sisimuka.
14: Sisimuka wano tufundikire. Omuntu ayitibwe endalage yani.
8: Omukadde nnyo.
14: Awo to sisimuse.
2: Kale, si wabi, netugenda necho, ekinywera cha tugenda nacho, netuda mubato, engule kutusuwa kwa KCB banka chandala. Tulina Uganda Revenue Authority kukubiriza go wena wena, alimu maturu baga nogetuo gerako, okubera nga otani kukoze sa enkola ya e-freeze. E-freeze ye e-receipt ne e-invoice chitegeza receipt ya koledwe chuma cha computer atine invoice. Tunyikiza bwe tuti.
18: Uganda Revenue Authority tegeza abantu bonna nti bwoba olina ekipangisibwa kyonna mwofuna ensimbi oteekeddwa okwewandiisa ku nkola ya e-freeze. Abapangisa bo obawe receipt oba invoice za IFRIS nga kino kye bategeeza ye e-receipt oba e-invoice buli lwe bakusasula kino kikakata ku buli alina ennyumba epangisibwa okusulamu ekizimbe ekikolebwamu bizinensi oba ekibangirisi w'opangisa abantu okukolera eri gwe mupangisa buli lw'osasula ensimbi z'obupangisa kakasa nti oweebwa e-receipt oba e-invoice okuli omuwendo ogwo gwennyini gw'osasudde kubanga zino zakuyamba ng'oyanjula ensaasaanyayo ku bizinensi mu kiseera w'onaabali omusolo gw'okusasula omwaka ng'omwaka guggwaako zino nno okkirizibwa okuzikendeeza ku ttunzi lyo kino kikuyamba okukendeeza ku musolo gw'osasula okumanya ebisingawo tukirira aba Uganda Revenue Authority ku namba zaabwe zitali za kusasulira ziri nooti 8 nooti nooti 11 musanvu nooti nooti nooti nooti 8 nooti nooti 11 musanvu noti noti noti oba noti 8 noti noti 21 musanvu noti noti noti noti 8 noti noti 21 musanvu noti noti noti oba baweleza obubaka ku services@ura.go.ug oba genda ku WhatsApp oba weleze ko message ku simu namba noti musanvu musanvu 214 noti noti noti noti noti musanvu musanvu 214 noti noti noti noti oba kyali ya office za Uganda Revenue Authority zonna ezikuli okumpi Uganda Revenue Authority developing Uganda together.
16: Wali omuntu awomesa olulimi nawe n'omwegomba n'ogamba nti singamba denze kati wulira abato bakulukutira mu lulimi mu ngule ya simba
19: okulukuta kw'abato kukutusibwako Trust Macario Estates bano nga bagula n'okutunda ettaka era nga bakola ne ku byapa ebyalema basange banasana ku masitowa ku Ebenezer House ku kidde ekyebando bakwire ku 0754 0505
18: banafa ba Trustmark Real Estate ba kutusako kulukuta kwa bato mu nyumba yengule iranga boba gamba nti ekintu ekisinga obukulu mu business ke mazima kati boku Trustmark Real Estate bateeka mazima mu buli kye bakola baita abantu mwenna nga mwalemererwa okufuna ebyapa ku ttaka lyammwe nga mwalemererwa okufuna letters of administration nga mwawambibwako ebyobusika bwammwe oba nga mwetaaga okubatuuza okugonjola obutakkaanya ku ttaka batunda ettaka ery'ebyapa n'endagaano mu estates zaabwe ez'enjawulo ate era nga bakkiriza n'ekibanja mpola e Namayumba estate ojja kufuna ettaka ku miliyoni 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku miliyoni 12 Kakiri estate nga kuliko n'ekyapa ojja kufuna ettaka ku miliyoni 15 okutuukira ddala ku miliyoni 25 Mpiji Kampiringisa Muyira town nga kuliko n'ekyapa ojja kufuna ettaka ku miliyoni 12 Kalaji Mukono estate ojja kufuna ettaka ku miliyoni 4 okutuukira ddala ku miliyoni 3 ate n'ebitundu ebirala balina ettaka ery'okulimirako okukola faamu ne business awamu n'okupunta ettaka bayambako ba landlord okunganya sente okuva mu bapangisa awamu n'okulabirira ebizimbe byabwe bazimba amayumba ebizimbe awamu n'okuyambako abali ebweru nga beetaaga omuntu omwesigwa okulabirira bye bazimba bawana amagezi ku nsonga zonna ezikwata ku nkozesa y'ettaka basangibwa ku Ebenezer House eri ku Kyebando Road oweterawo nansana ku Mastowa kubira ba Trustmark Real Estates ku noti 07 noti 2 3 6 81 noti 7 noti 2 3 6 81 bebali Trustmark Real Estates
2: kale tweyanziza ne tukugamba ndi kusawa nyane dakika 5 tugenda kwa tugabe mitwalo 15 dotibo ye kitukoledde nkakasa nawe weza ko siri nye 12 siri 12 ezo kusula ku simu wachiri zitume mu lutalo zilabikoba zisobola kuwambira yo emitwalo 15 miramba 12 bobola banga zikulu manyo ngazinza nokuletera okutema ebiwobe ekiro kya leero kati gwe tozannya tozannya kubanga kano kazannyo akazannyo konna ke bayita omuzannyo gubeeramu abantu bwe tugende Nambole nga tugenda kusamba ttiimu ya Nigeria tuba tugenze okuwangula n'okuwangulwa era oli lwatayinza gamba nti nno yasasudde emitwalo gy'ebiri gyakulaba mupiira tayina kusasulira kuwangula buwanguzi kwa Uganda Cranes tuyinza n'okuvaayo nga Nigeria etusimbye 3-0 naye omuzannyo oba ogulabye era nga gukunyumidde kati nammwe abasobola okuzannyisa 12 zitume zibere nga sobola okunonera emitwalo 15 ng'onyiga sta 2-7 sta teekawo 3 teekawo akadaala nyiga enter wandibanga gw'ogenda okusika emitwalo 15 nga bw'ozoobawulira tubakwatera simu za sente ne bazifuna otyo tuli eri abato
20: Kiza Patrick
2: abato tubawa akabuuzo akabuuzo kano kabaako ebyokuddamu bingi buli omu kyaddamu kisobola okuba ekituufu naye mulwana nnyo okulabika nga toddamu banno kye boogedde tukabaweereza St Mark High School omutandisi w'essomero St Mark omukulu Aaron Bukenya ate Eddie Munster ne aba staff mwenna aba St Mark wetwatongoleza engule otyo abolwaleero mukulu kuta okusembayo kubanga okulukulu kuta kukoma ku mutendera guno mugenda tugenda genda mu nsi yonna ensi yonna ejjudde ensi mpitirivu ezimu ziri mu Afrika endala ziri mu Asia endala ziri mu Europe gwe ensi yonna gye wali owulidde ng'abantu boogera ku linnya lyayo ze mugenda okwogera sibasuubira kuzikira mbasuubira okutambula emyetooloolo waakiri ng'etaano nga tewali azikidde muwulidde otyo abato ba leero batulaga nabo gye babeera eyo bamanya ensi eziri mundi tebazituukanga namu naye amannya gaazo bagawulira ti ensi ezo gye ziri kale ne tutandika
20: France
2: Engereza linda kwo obange obange nga muntu twala kaguddeyo kale kibeera bwekiti bw'oyogera ensi njiddamu ne njogera awo n'oli n'alyoka ayogera ne mulema koonagana muwulidde kale tuddamu ku sipiidi kwe basimbulidde tulowoleza ddala nti bagenda kutambula kumala eddakiika nga 3 nga tewannaba awaazikira kale abato bano batuwa ensi ze bamanyi
20: France
2: Kenya
20: Burundi Bungereza
2: Tanzania
20: Rwanda
2: Libya
20: South Sudan
2: Congo
20: South Africa United States of America
2: Iran
20: France
2: omuzimu gwa muogeredde ddala okirabye Echila ibo muzemu. Na yetu genda bao wane robo satu. Kwa mwusu siza mumieto lolo satu. Na imba demba subiro kugenda nda chika kumpi nga satu namba. Antu wana ba wazikira.
0: Kwa
2: yanzo siya. Kwa
21: kwa deba chareta.
2: Kale. Tulina mwene tuwatualira ubu telefu nyo. Muka numero cafe akasula nonde. Ingini ya Ronald Mugomba Lwasa. Chief Creative. Nanda ula Betty. Nabalala mwena abanyanyi yonaje muli. Tubawereza akatundu kano mwebale nyo mwebalire ddala okutugoberera
22: sula
23: nonde
22: sula
23: nonde
22: sula
23: nonde
24: ho kana kasera kakanayo chani asula gwe balonda asula gwe balonda alonda yakunganya
23: weza weza weza weza sula nonde
19: sula nonda soka kutusibwako tikino kasangati abe wayo kuguza amasimu kuchibanya mpola basangwale kasangati kumutasa mall nekumafuta gatochi energy obe nansana kumastowa
18: banafa ba tekino kasangati beba kutusako sula nonda soka munyumba yengule iranga nawe bakuletede smartphones ne mapesa mubikabyo na kubeye nunji ate nabulikalonda wa masimu obachite phone accessories bamuina ate mu original balina masimu nga common 40 spark 30 Pop 10, Smart 9 nenda la nyingi nyo, tera baina na masimu mubikabi una, gamba ngechikacha Tecno, Itel, Infinix, Samsung, tera angaba ula masimu awatali msingo guna. Genda wefu nide simu kuchibanja mpola, kubeye ya wansi dalanga promotion ya wechage na masu. Basa angiwa ku headquarters zabu wali ili kumutasa City Mall, Kasangati. Atenga ne kumafutaga touch inaje Kasangati, okulina na Afro Club webali. Abena sana mwe mgende kumastowa, awali emiti okulina na Yuga Ford, wali wone bendera ya Tecno. Ate era bagamba nti ne kumikutu jama simu kwebali, gamba nga kumkutu gwabo gwa TikTok, teka mbutesi Tecno Kasangati, oja kubosobola okumanya ebikabya amasimu ebyenja ulo bibakuletedde. Oinza noba kubidako ku noti musanvu, noti satu, abiri munya. Chenda mumunana atano mumuenda. Noti musanvu noti satu abiri munya. Chenda mumunana atano mumuenda. Oba noti musanvu nya emu. Noti satu chenda mumusanvu atano mumuenda. Noti musanvu nya emu. Noti satu chenda mumusanvu atano mumuenda. Baina ni nambeli ku WhatsApp. Eneri noti musanvu musanvu musanvu. Ana mumusanvu chenda musatu chinana munya. Noti musanvu musanvu musanvu. Ana musanvu chenda musatu chinana munya. Beba Tecno Kasangati.
2: Kale netuweranga tuja.
25: And Manchester United!
26: Eno season ya Premier League! Masavo! Katunyumile mpira ya Premier League! Ngabo wangula! Ne bingo masavo! Nyiga stabili musambu nyasta! Satu hash! Wandiba namukisa! Kubantu kumi! Abagendo kwa wangu liobu kade wili! Yeah! Emidwaro bibidi bedo! Ngabuliomo! Hatuoleke mduwala abidi abidi! Kuruomo kaganga kumi okitoba! Sawa munanane chitundu! Asena! Bachembe nchia kubire ya kuambalagana ni Leeds. Haulo kusawa kuminemo Chelsea, ubefukene Bournemouth. Sawe mune chitundo echibanyi chigwena membo Manchester United, ubefukene Spurs. Ngambie, nyiga stabili musambu nyasta. Satu hash. Awangulene bingo masabu. Anga kukutusi wako Betika, gena ku www.betika.ug. Osibomo bila kati. Fune mpide jukuba munda. Ngo nyiga stabili kumi star. Kumi natano star. Kumi hash.
27: Yakubu, ulina umeka kutuze nimire nokati. Obulimi obukoye, uliwe simbe mboga zibaruka, tezi zimba, akasanja kazi tigomia. Epa atuwa lebanga dene, atebu akulaba mutono nyo. Katino utungulu, ukala kumitwene bukona. Atebu inkungula bubate wenka nangana, anga bufunda mangu.
28: Enziku zo sigawe wali obuzibu. Siga, Procter Cabbage, atamanyika sanja. Aweza kilo nyambo na kunsambu mutano,

0: Watu tukide kusula nonde ekutosibwa kwa Tekno Kasangati tukugamba nti otugoberera ku Radio Simba TikTok atene Simba kulutimbe YouTube oja kubanga otufuna tukutosibwa ko KCB kyadala na kugamba nti nokugulawo account atene bakujukiza no kuberanga otereka kasente yeterekera bujja kucha oja kuberanga kutwala ekiro musima bukedde otyo netuja ewa
1: Mulindo wa Jonathan Master
0: Kanzani akati mulindo wano tuko tugendera mubonero toga yali lira kabonero tukuwamu kukada ako kulowoza chetuva tujjo kuba tukubira kada ako bwekagwa ako obera muno wadembe okulonda kiba kitegeza obubonero obugaya alilide tuli fena
1: amina oluganda
0: kale katutandike ebwe tuti ngosinzira kuneisa yorumbe ngosinzira kuneisa yorumbe
1: sewo
0: obanga asinzira kuneisa yorumbe omuganda olumbe aluwako obujulizi namazima manji omuganda olumbe aluwako obujulizi ngosinzira ku bantu betuze twetegereza olumbe ne neisa yalwo omuganda olumba aluwako obujulizi bungi n'amazima okugeza agamba nti olumbe terubola
1: sebo
0: olumbe terusosola tulisena
1: mukama wange
0: mpaye ebirala bisatu nawe byozudde kulumbe nga ge mazima ate nga yeneisa yorumbe
1: olumbe terumanyi mugagga
0: kimu
1: olumbe tomanya dilwe kutwala
0: kakati njagala okozesa ekigambo kimu wali ngambye olumbe terubola olumbe terusosola nawe njagala okozesa kimu ku kigambo kimu otyo
1: olumbe teruleka mugagga
0: ebyo bingi kozesa ekigambo kimu ekibanga kyo tekijyamu ngaoleta kirala
1: olumbe terumanyirwa
0: terumanyirwa kimu
1: olumbe terusosola
0: nkyogedde
1: olumbe luzibu olumbe lusebantu luta olumbe luta
0: olumbe luta yenga kagenda kunyumira n'obuntu obulabika ng'obwangu bubazinyengera obwenkaniddaawo kale obusatu n'obufuna
1: amina owooluganda mbweyanza mbuweereza bannabuwambo bonna
0: tuzze gy'oli tuliwo
2: Kizito Yasini ow'emmamba
0: Kizito Yasini
2: yesebo
0: andi semuto watiregege waddiŋŋanya omuya kakati naawe lwogereko oba luweeko obujulizi ŋenda kukuwa olumbe terwekwekeka owulira
2: mpulira sebo
0: olumbe terulogwa
2: sebo mpulira
0: nyongera ebibyo bisatu
2: sebo olumbe lugatta abantu
0: ebyo bingi njagala kigambo kimu olumbe luno olutuluma siri ku lumbe lwagwo lwe twabya
2: sebo olumbe lutisa abantu bangi
0: bigambo bingi njagala kigambo kimu
2: olumbe
0: tugenze tagenda na kulonda kubanga naye mumwagaze ekibuuzo kyekimu kino ekibuuzo kyade kimu nga buli omu mumwagenda kiyitamu ngaawe ebibye bisatu naye ebingi biyitiri
2: olumbe terwewalika
0: sakyogedde wali kale ekyo kimu nkwagaza ebirala bibiri olumbe terwewalika olumbe
2: olumbe tebaluzaala
0: olumbe teruzaalwa
2: sebo olumbe olumbe terusikirwa
0: olumbe terusikirwa Aha. Mhm.
2: Sebo byebya bisatu.
0: Eno nobera nabwo.
2: We wawo sebo.
0: Tuze ewo muchala.
3: Na mitala.
0: Mhm. Omu muje na na mitala. Nawe nkuongera bichali bingi. Olumbe terwegayirirwa. Olumbe terugulirirwa. Nyongera bisatu.
4: Olumbe musolo. Olumbe matire. Olumbe lumbulege.
0: Olumbe lumbulege. Nedda nkugamba tuddeyo njagala ebintu amazima agali kulumbe abantu ge baluzudde ko nga basinzira ku neeyisa yaalwo. Aha, njagala otambulire mu te kye mwenkwagala bigambo bisatu. Mm-hmm.
4: Olumbe terumanyirwa
0: twakimaze ekyo, leeta ekikyo. Kale nkikkiriza, leeta ebirala bibiri.
4: Olumbe sirwomu.
0: Mhm.
4: Olumbe katiro.
0: Gwe sikuwadde. Gwe sikuwadde. Kubanga ne nkugezezzaako kutemera empanje era omaliriza ng'empanje ogivuddemu ate ogenda mu bibyo. Okiwulidde? Nembawo omutujju.
5: Tugende. Tusoka wani?
1: Mulindwa Jonathan.
5: Mulindwa Jonathan. Kale. Mulindwa gwe weddira ki?
1: Mpologoma taata.
5: Owe mpologoma.
1: Oluganda.
5: Obyafaayo byentandikwa y'ekika ky'empologoma.
1: Esebo.
5: Kiki ky'omanyi ku lusozi Kasalirwe?
1: Lusozi Kasalirwe? Kwekuli olwazi o kwekuli omugu
5: kankuteezemu loza kuteeze bulungi mu byafaayo byentandikwa y'ekika ky'empologoma kiki ekikulu ky'omanyi ekyakolerwa ku lusozi Kasalirwe?
1: Ekasalirwe yeri esiga lyab'empologoma erya
5: kibuzo wakitegedde
1: banzirira mutaata
5: mu byafaayo by'ekika ky'empologoma. Kiki ekikulu ky'omanyi ekyakolerwa ku lusozi Kasalirwe?
1: Battirayo empologoma.
5: Kinyonyole bulungi kubanga kati baani
1: Sebuganda yattirayo empologoma bbiri ne bazirya.
5: Ngenda kuwa obubonero naye baba engeri
1: neyanza taata neyanza ege
5: nyonyola
1: buweereza abayizi banga babuwambu seed school.
5: Ulina musomesa
1: taata
5: kwata omuzindaalo guwooli. Tugende sebo.
2: Yes,
5: gwe waaki
2: yezo owe mamba
5: owemamba kakati owe mamba owe mamba
0: kyenzijukiza olumu ministole yagwa kubasomesa abasomesa abaana basini yaffe yifu yifu okukakana nga tundutundu ddene ekigezo kibalemye.
5: Tugende owe mamba.
2: Esebo.
5: Omulenzi mu byafaayo by'ekika ky'emmamba.
2: Yes,
5: omulenzi yeeyazika embazzi omu ku batabani ba Mubiru.
2: Yes,
5: eyeeyazika embazzi.
2: Yes,
5: nga bali e Bumogera.
2: Yes,
5: yali agenda kugikozesa ki? Yeeyazika ku mutabani wa Mubiru.
2: Sebo yali agenda kubajja lyato.
5: Nedda.
2: Sebo kiganye.
5: Nawe tumulonda. Kale kaicho kanchireke. Tugende kuwendiga. Bosa mutabani wa Sekoba bwe yasenga Wannema yaweebwa buvunaanyizibwa ki?
4: Buvunaanyizibwa obwamuweebwa. Bwali bwakulira lutabaalo.
5: Waliwo amulonda. Yaweebwa obuvunaanyizibwa okuba Ssaabaddu wa Wannema. Oli omulenzi eyeeyazika embazzi yali agenda kutema ge bayita amalindi oba amalindi ge bakozesa mu kuvuba. Mbazzi zaayo wajiji.
0: Otyo ne tujja omusomesa.
1: Mulindi wa Jonathan Master Kanzali.
0: Je nasomere Makerere omu ku basomesa bange profesa bali bamuyita profesa Tamusuza. Tamusuza linya lya lugero ligamba nti atamusuza yamutenda egonjebwa. Atamusuza yamutenda egonjebwa. Omuchi.
1: Omuntu. Kanzi, kajukide. Omuchala.
0: Omuchala.
1: Sibu.
0: Neda. Atamusuza ya umutenda egonjebwa omuchi
1: mwana.
0: Waluwa kulonda
3: mlundi semuleche.
0: Semuleche tamulumbie na omukade tamulumbie omusomesa ayagala keke yongeza yekululwe alabi kakamusiga demu akati ya kantu kanu
1: omwana
0: nikagenda kanjogera wano.
1: Omusajja
0: tamusuza ya umutenda egonjebwa omukade omukadde
1: atenda de kamanya
0: okiraba. Kale netuja
2: ewati zito ya sini nsemulese
0: ikizito ya sini nsemulese
2: yes,
0: amanya golugera ngo gansanyusa nnyo atega yigiriza nnyo singa obuganda twali tuchimanyi
2: yes,
0: amaganda ago tu amanya ago twanirwa nnyo kulabika nga tegazaawa
2: yes,
0: kwanga buli linya lya lugero liba lirika mwama kulu n'okuyigiriza kungi
2: yes,
0: kakati gwogenda tubulira
2: yes,
0: Bobi Wine yes, erinnya lye ery'ekika ky'embogo ekika ky'essentamu
2: yes,
0: eri olugwayo nti

0: Awo yongera okubuuka. Tugenda kulinda kolo obukulu bw'ensonga eyo nga Brenda bw'ayita mugundi Brenda nga bw'ayita mu bannaffe eddala aba Lady Valeria Vocational oba Lady Valeria Soka ne Lady Valeria nga bwe tumulindako naakyekinga essimu
1: weewaawo bannaffe aba Lady Valeria aba Lady Valeria Vocational and Business College in Matuga nga lino lisangibwa Matuga Kiryagonja liyita abayizi mwenna abamaliriza ekibiina eky'omusanvu siniya eyokuna ne siniya eyomukaaga okujja okwewandiisa mu courses ez'enjawulo ku ddaala erya diploma ne certificate balina courses gamba nga electrical installation systems and maintenance bya masannyalaze automotive mechanics bya kukanika motoka plumbing bya mazzi fashion and design bya kutunga Hotel and Institution Catering bya kufumba, Cosmetology and Beauty Therapy bya nviri n'okwewunda, Accountancy, Business Management, Information and Communication Technology, ICT, Early Childhood Development and Nursery Teaching, ne courses endala nyingi. Balina abasomesa abatendeke, ebikozesebwa ebiri ku mulembe, ebyendya n'ebyensula birungi ddala, ate nga ne security eri guli gulu. Bakubireko aba Lady Valeria ku noti 75922 222 noti 3 noti 75922 222 noti 3 oba noti 772 475 65 noti 772 475 65 oba bakyayireko ku kampasi yaabwe wali e Matuga Kiryagonja mailzi 12 zoka ku luguudo oludde Bombo baline ku TikTok oba YouTube teka mu Lady Valeria Matuga osobola n'okwewandiisa ng'oyita ku mutimbagano gwabwe Lady Valeria Matuga .ac.ug
0: kale twabadde tukulinzeko okyaliko owaye Ojirina. Ojirina. Ne abantu baba tubateke do kusanyuka. Ni ilwa kuwa abantu abamu obwavu bwabalumanyo atebe. Sebo. Sanyu je tubale tumaze muli. Tulabe ki abantu omanyo mutuju engeri je tuli ntukomekereza omutendera guno okugira ensibwe yitirira mwenguzi ensibwe yitirira mwenguzi n'obubbi abantu batandika n'okubeera nga naawe ategedde okubeera essanyu erya nnamwaddala abasanga si basanyu muntu bamulangiridde nti yawangudde akalulu k'obwa MP naye nga tosangayo na muntu avuga gaali ng'akuba kengere ti ninga omuntu wawangudde ogenda otuuka mu maka ge nga tuwaliwo nabantu bazikuŋŋaanye nanti abange embuto zivuge essomero bwe liba nga lyabba ebigezo n'ebigezo ne babikomawo nga baga nti abaana bonna bayitidde mu first grade osanga nga abaana bajuganye naye nga ye headmaster ali mu woofiisi ye ng'olaba essanyu terivuddeeyo
2: n'abazadde nga nabo bakimanyi
0: nti
2: waliwo gwe nalaba baali bava kulambula bayizi kukyalira baana kati oli n'agamba nti takisi gye nzigiddemu etugiye ku ssomero nsobeddwa mukyala omu agambye nti ebyomwaka guno babinaaba bitya oli mukulu w'essomero bwabanga bwe buti nga yatugyeko dda ez'okubba ebibuuzo
0: luli bwabanga bwe buti naye atuweereza dda obubaka
2: kati omusuubira kuba nduuluuki abakimanyi nti era bikomyewo naye era twabibye
0: oba okitegedde bali mu maaso ga mulamuzi omulamuzi asomye omusango nti gundi ng'agwangudde tolabawo omuntu ajaganya kumbe omulamuzi ye yagenze okujja ngabo bakimanya dda wiikisi nga 3 nti era ajja kusala bw'atyo essanyu erya nnamaddala ane libeera nga tikyasobola kulabika kale netulyoka tujja eri abato
3: Kande kekano, akaba toku toba norulimi. Mubaseguri lewe, soge duani dori obuongo.
4: Ngaba kutusibu wako, Semen zaba kolerensi go. Ezitu nwa Faith Agro Inputs. Okulia yanyanya, Anso F1. Oba Continuo, Eyemboga Victoria F1. Na Blue Dynasty. Guajetaze, kubaku 0 msambutane mo. Chenda musatu, chinana munya, chinana mumuenda.
1: Bana faba Faith. Oba asemins babu uzanti olimulimi wanyanya green pepper oba cabbage kakati bagambye nti buno obaka bubwo enyanya F1 oba continua F1 kati baji packinga mu packet yensigo 10 enkumi 25 enkumi 5 omutwalo gumu ne mitwalo 2 ne kitundu atego wa green pepper ya revolution F1 eri mu packet yensigo 10 ate watermelon hybrid yash ali mu packet yensigo 10 enkumi 25 ne enkumi 5 cabbage Emboga Victoria F1 Neblu Dynasty F1 katizo ziri mu packet yensigo 12.5 15 wamuno omutwalo ensigo zineze mbala zisange ku Faith Agro Inputs Limited wali mu container village ku mulyango gwa Cooper Complex oba mu maduka gonna agatunda ebyobulimi okumanya ebisingawo kubira aba Faith Agro Inputs Limited ku note 0753948489 note 0753948489 jukire nsige mu buli kinya
0: tweyanzege akatundu kanuka kuweleza wamala amuna kodi kodi eruwero nebanywanyi bafe kodi kodi aluwero chapter wamala abategeza mwenaba na kodi kodi na dalabali muluwero nti olunako olwenchalu alina emikolo gyokwebaza katonda okumusimatusa accident dekabusa wamala muna kodi kodi tukwagaliza emikolo gigende bulungi otyo abato nne tulio katuja kakati wano tugenda babuza obumu ku bugambo bwe mumaze banga na mwenga muulira nenga timubuwanga ko budde kumanya nnyo kibutegeeza obanga ne kibutegeeza mu kimanyi nenga tumusobola kinyonyola chetu banonyamu wano kale tubulire na jolo cheki
5: na jolo sebo chiba echambe chinene
0: eh echambe chinene
5: Yes, sir.
0: Najolo.
5: Yes, sir.
0: Echambe chinene, yinga chiwatachi. Kali, tubuli rengo, tubuli na najolo chekola. Tuliokatu kwa kasenti mkuchite echambe chinene, bigambo vyevi kubuze na yinga yoji tege. Najolo ekolachi.
5: Mulonda. Sewo najolo, etema ebitoke.
0: Eteme bitoke kakatu wali ya kulonde otyo
6: mulonde
0: najolo chechi
7: najolo kawa kamenga kawa atamatoke
0: kawa kamenga kawa atamatoke ulaba jaja wabana wana yomubwe yesika ama towe bachowe wabi tegera tuwa gamba waluwa wamakatu wano ye ya tanga alabu tanga za katiba nangu hivi tuwa tege denti vigenda kubabi yangu
7: najolo salabi subi
0: najolo kakati no nyonyolo utya soko nyonyolo lyo ko tubulire chekola
7: kiba chambe nga chewetamu nenga chisala bisubi
0: kiba chambe obakali waniga nti chuma
7: chuma nga chewetamu nga chisala bisubi
0: nga chisala bisubi kati gwe tujja kuwa akabonero
7: mweyanzanya
0: abo makati
6: uyogera amanyango kumanyi
7: Seviri abu.
0: Seviri, ya funya akamuano. Tucha bali mkati chine chibuzo cha Seviri. Seviri.
7: Wanji seva.
0: Kati guotubuli li, ensanja bavu chechi.
7: Ensanja bavu.
0: Aha.
7: Chiba chizimba, chiku ataku chisambi.
0: Chiba chizimba. Katika mandi chiba ngeri ya chizimba.
7: Chiba ngeri ya chizimba, chiku wata kuchisambi.
0: Uloza, chiba chikute kuchisambi, chiku wata wolu wachi. Waba chiku wata wudi. Chiba kuchi, chizimba echo kukwata we chiku wata.
7: Ngolinebua.
0: Katika tuja yes, kuwa busatu.
7: Mbwe anzanyo sewa.
0: Otyo, netuja ewa.
7: Kakule Richard
0: Mpaji. Ensalo salo chechi.
7: Ensalo salo. Sabo jite ya bea taka na henga kuli kukunga wadeka ke mpanyi.
0: Jite na kubela chi?
7: Kitera
0: kubera chapa.
7: Ngabateka
0: kempanyi.
7: Wabali.
0: Yensalo salo. Geza ako kumunye njula tulabi. Mweke njini njini mbo muwakanya na ngana.
5: Yensalo salo. Diba taka ngabali tema. Ngabakula oo mwala. Ngachia ulono neno ngeni. Bali bateka evi subi. Nempanyi.
0: Liba taka ngabali tema.
5: Ye ngabakula oo mwala.
0: Ngabakula oo mwala.
5: Kali ngabulingo oo mwala.
0: Ngabakula oo gulingo oo mwala. Kati wachili ya overo uruwana nuruganda. Ngabakula oo gulingo oo mwala. Nga echigende nere wachi?
5: Chakwa ula. Tugeze baba ya udemu poloti. Ngaziri wonya. Nga ula tugeze. Ya mami gundi, ne ya mami gundi, ne ya mami gundi. Kati nibateka wei taka, nibateka kone mpani. Nibaya ulo no.
0: Kati kwe tuja kuwa kabone lukana.
5: Kwe anza nyosevu.
0: Tuja kuwa. Nemba weleze huomu tuju.
2: We wow.
0: Mwe, mjukirobu vuna njiswa mwineri ya abana abatoba no. Mwe mutakole vino, situ ina Buganda ya maso.
2: Mase Herbal Products bakule college dagale liti wa Zero Herbal Cough Solution eliwonye chifuba angalikole duwa miti ye jawa none bunaira liaka kasiwa National Drug Authority haba Mase Herbal Products bali nane dagale liwonya prostate mbasajja ulcers UTI nelikola kubasajja abate isobola munsonga za maka echiwanga amaguru na amanyo agaluma basa angibaluwele mutax park kukaline tunude awali kamera ekasana kukalineri kukube rida kukatale opposite Stanbic Bank Echichusa opposite K. Jameson Petrol Station kurugudo lweka sisoluwero funa Zero Herbal Cough Solution okuva mu pharmacy and drug shops wona mu Uganda okumanya ebisinga oba kubire simu noti musamu noti nya emuenda noti biri nya emu noti musamu noti nya emuenda noti biri nya emu oba noti musamu munana noti musambu munana musambu satu tano mukaga mukaga biri mukaga noti musambu munana musambu satu tano mukaga mukaga biri mukaga wamanye bifa ku Mase Herbal Products elwereyo atenga bakolera ne dagala Zero Herbal Cough Solution kati je tugenze yewani gwe tusoka naye
5: Kiza Patrick
2: Kiza Patrick
5: yeso
2: akati Kiza
5: wampa sewo
2: gwe wedira chi
5: ne dira njovu
2: owe njovu
5: yeso
2: sesanga Yeah. Ayogirwa akonti ye jajja wayaba ekika ky'enjovu gye kitandikira.
5: Yes sir.
2: Yajja ne kintu mu Buganda wano.
5: Yes sir.
2: Bubajja ne kintu mu biwali olidenga bamwogerako bagamba nti ye bwe yali ajja ne kintu ye yajjanga akola ki.
5: Sebo omukulu w'ekika kya Fesesanga gye kitandikira yajja na munengabo.
2: Obubonero obufunye.
5: Ne mwembo yanzanyo sebo.
2: Kwata omuzinda alo sebo. Gwe wachi?
7: We mamba.
2: We mamba?
7: Nandisi.
2: Mubio ulira biogerwa?
7: Yes.
2: Baga manti mubiruja jawabe mamba. Chava kuchoku muita gabunga.
7: Chinize.
2: Hey. Sebu. Yes. Kale tuge. Tugende kale. Bwe munaaba mudayo ja kubuuza nti kyava kuki. Gwe wa mutima omuyanja.
7: Iye.
2: Kati gwe uliriza. Ani yali mukyala wa Namugera. Jajja waabo mutima omuyanja. Mukyala we baali bamuyitaani. Kikuyinze. Mbaweleze wa jeje.
0: Mbaniriza. Brenda Asoka na kwa mulimi lulimu guanga lialo lwegirisa na batugenda maso na batolano.
8: Olulimi ya guanga awatali lulimi tewaba guanga olulimi oluganda katulini gitila monsi ya aluo
4: ngalukutusibu wako Canary Enterprises abayiya abobu mobusika chipsi emberenge kuno busawo omuddo wamuno mkula ice cream basangi bachirika na mgongo road upo zine success motors obeyi ganga ku CMS MK Sounds.
1: Wewawo olulimi nga lwegirisa na obuyiya buli lwebweyongera ensekula ne bannaffe Canary Enterprises abayiya abakugu mu machines ezisekula ebinyeebwa n'ekuwa ebika bina gamba nga ekinyeebwa ekya powder, ekipooli, ekinyige ne odi awoomera ennyo ku mugaati kati babaleetedde popcorn machines empya ezikozesa oil omukadde okwongera kwezo ezikozesa amanda ate era n'amasannyalaze ezitambula n'endala w'otudde w'okolera. Balina sugar cane juice machine ekuwaka juice akawoomu ddala ate era nga bongeddeko ne commercial juice blend enda ekuba ebibala byonna. Bakuletedde chips and chicken machine nga nazo zikozesa amanda ate n'amasannyalaze. Bakuletedde obuma obusaawo omuddo welding machine obuma obusala emiti ne ice cream machine nazo weeziri. Bakola delivery eri kwaba abali ewala oweereza ssente essimu n'ekuleetera amannya aga Afuna Adula Benadi. Basangibwa Kireka Namugongo Road mu maaso ga Success Motors ate iganga bali awo ku CMS MK Sounds. Yogerako ne director oba muweleze message ku WhatsApp ku note musanvu note nya nkaga mu munana nkaga mwemu nsanvu note musanvu note nya nkaga mu munana nkaga mwemu nsanvu oba note musanvu munana nya nkaga mu tano nsanvu mu mukaga nkaga mu munana note musanvu munana nya nkaga mu tano nsanvu mu mukaga nkaga mu munana. Songa atene ku TikTok webali ateka mu butesi ku simu yo Canary Enterprises Company ngomanya ebyuma bibakuletedde.
0: Tweyanzeke abantu ba Katonda bwenna abakiriza na ddala abagoberezi ba Kristo abakatoliki tuli mu mwezi gwa nyaffe Bikira Maria omwezi guno ogwe 10 mwezi gwa Rosali. Kakati choir ya All Saints eno ye choir eyimba amisa isawe nya ku St Augustine Catholic Parish etesetese enyimba charity concert enyimba ezedini enyimba ezomoyo enyimba ezigendo kusitula omoyo mwezi kuno ogwa mama Maria. Oli museta oli muchiwanga oli mumukono one bitundu byone biliranyewo parishes ezenjawulo nga ositulwa nnyo mu moyo enyimba zokutendereza Katonda. Concert yene genda kubera olunaku olwenkya olwa Independence ku Mars Gardens Hotel Ekigunga okutandika sigenda kubera sawa 8:09 abaje kubanga batandika okuyingira zigenda kuba silingisi omutwalo ogumu emitwalo ebiri n'emitwalo etano jangu oba wagire All Saints Choir St Augustine Catholic Parish Seta. Otyo nilio katuja
5: Wampasewo, Chiza Patrick. Wampasewo.
0: Ngojeko olunakulu encha lugenda kubera lwa mefuga ga Uganda.
5: Yesebo.
0: Katubatwaleko mukatundu kana tukakasente namu abatumbitegera.
5: Yesebo.
0: Ngojeko Yoweri Kaguta Museveni.
5: Yesebo.
0: Mwe gwe mukuze mulaba.
5: Yesebo.
0: Nga ye president. Timulaba nga yo mulala.
5: Yesebo.
0: Ogenda tubulirayo president yo mulala yenna omu. Gwo ulirako nawe nti yafugako Uganda.
5: Yesebo.
0: Mwe wande timwali wo.
5: Yesebo.
0: Na yotubulire ne kiche bamwogerako gwo kyo ulira bamwogerako oba kirungi oba kibi tujagenda necho. Aha.
5: Sebo General Marshall Idi Amin Dada. Yagoba abayindi mu Uganda nawo abanna Uganda emirimu n'amaduka.
0: Atyo. Oyo yali president obubonero busatu.
5: Namuyaga nyo sebo.
0: Atyo. Aha. Netuja ewa?
9: Seviri Abudu.
0: Wangishe. Wogenda tubulira yo president yomu. Yali afuze ko Uganda. Nga na ye teyalimu namaje. Atali mu seven. Tubulira yo president omulalo omu. Yali afuze ko Uganda. Nga teyalimu namaje.
9: Kabaka Mutesa.
0: Owokubi. Obwane rubu satu.
9: Mweyanzanyo
0: sebo. Obwane rubu satu. Netuja ewa?
10: Kakuya Richard bakulu mpaji.
0: Kakuya Richard bakulu mpaji. ngojieko na awe Museveni. Tubulire yo banamaje babiri abali bafuzeko Uganda. Ngojieko Museveni. Otubule ane bono otuwayo. Tubulire yo wachiri munamaje omulala omu eyali afuzeko Uganda.
5: Dr. Besigye.
0: Kira biko mwagaliza. Nedda. Dr. Besigye tafuganga ko Uganda. Wado inzo kwa ngu mwakalizi.
1: Wali walunda.
0: Ogezako. Nga yali muna maji. Nafuga kwa Uganda.
6: Mulonde siku mzinda.
5: Milton Obote
0: ti yali muna maji. Tugambye nga yali muna maji.
6: Chiza mulonde
0: tulabi.
5: Yali jeno Marshall Reed amen dada.
0: Obadde tukenda kwewunya nnyo okubeera nga wali wagize ekibuzo ne kibeera kikusaba ekintu kye kimu n'ozikira obadde ojja twewunyisa nnyo. Kale one tujja omutujju n'abafuna.
5: Wanza nnyo obulero.
2: Wow.
5: Yes.
2: Tugenda wani?
5: Wachiza Patrick.
2: Chiza Patrick.
5: Wampasewo.
2: Hey. Oroza lwaki abantu abakulu?
5: Yes sir.
2: Abamu baba baliko gye balaga.
5: Yes sir.
2: Nga bava waabwa waka.
5: Yes sir.
2: Oli n'alaba omuntu mu kkubo.
5: Yes sir.
2: Gwagenda okusanga.
5: Yes sir.
2: Abamu basooka ne badda mu nju n'ayitawo balyoke bafulume.
5: Yes sir.
2: Lwaki?
5: Olumu abantu abo. Olumu abantu bati baagala. Kuna baba gara omuntu oyo aiseo amanya nti oyo omuntu aina jaraga
2: eh hey.
5: Yesu
2: ngena kuwa kala akabonero ngena kuwa akabonero
5: nianza nyosebo
2: tugende wani
10: Seviri Abudu wandise
2: omuntu gwe bagamba nti alina ekitambo yabatya
10: yomuntu agwanga tategedde
2: olinga awanikiddewo mama agwa tategedde buli agwanga tategedde aba alina ekitambo omuzina lokojja guba guddawa
10: yasere yadduka ekiro
2: buli muntu adduka ekiro aba alina ekitambo. Soko kwato omuzindaalo tuwulire.
5: Sebo omuntu abeera n'ekitambo abeera musozi.
2: Abeera muki?
5: Musozi.
2: Mulonda. Leta nono naye atubuulire.
5: Sebo omuntu alina ekitambo abeera musezi nga alina nebi. Ne myoyo emibi egimutambulirako.
2: Naye katuwolye yasoose okulonda ow'omusozi. Kati omuzina alusebo gujja wuwo.
5: Yes
2: sir. Kati wuliriza.
5: Yes sir.
2: Akantu omuntu kasiba ku mukono.
5: Yes sir.
2: Oba mu kiwato. Naye nga kasibwa mu kawuzi nga kalimu eddagala kaba kayitibwa katya? Ekibuuzo okitegedde? Waliwo oluwuzi omuntu lw'ayinza okusiba mu mukono oba mu kiwato naye nga ku luwuzi okwo waliwo akatundu ke baasibamu eddagala kyasibamu kiba kyekyo.
5: Mulonda.
2: Yogera nnyo tuwulire.
5: Luyina.
2: Nedda.
6: Kiza Patrick
2: Mulonda. Kwato muzindaalo.
5: Sebo akantu ako kaba kayitibwa embira.
2: Nedda.
10: Mulonda. Akantu ako kaba kayitibwa yirizi.
2: Yirizi. Akabonero katutte. mbazizayo wa jeje
0: kale abatoma chatu nyumira ulalo ule tuunzi kolu konta na kumutendela guo musetwe sawa tano neda chika tano tukenda gabe mitualu kumi tuongero kugamba dotibo kukubiliza zanya kumi na tano jagenze kate kumi tuchachidina wanona jotu wagala tujigabe nyiga sta bili musamfu nya sta teka wo satu otekeo akasalabo nyige enter ngambi nyiga sta bili musamfu nya sta teka wo satu teka wakasalaba wanjige enter ocho tuli uo
5: Chiza Patrick wampa jeje
0: katinkuwa embozi bili
5: yesevo
0: kuzombi emwe banchamu endala ntufu
5: yesevo
0: ondaga wo ntieno yentufu
5: yesevo
0: bela ngo zege ndereza
5: yesevo
0: katiene soke gamba
5: yesevo
0: ama gombolo la mubuganda
5: yesevo
0: gakolomuruka
5: yesevo
0: yesoka
5: yesevo
0: jide mungambi entia
5: amagombolola mu Buganda gakola omuluka
0: otyo kati eyo kubiri yo negamba nti emiruka mu Buganda gikole gombolola
5: yeso
0: kidemu
5: emiruka mu Buganda gikole gombolola
0: kati ku mbozi ezo zombi eri wentufu jobonziriramu
5: sebo embozi esose
0: handi gundi zo nanzi kugami ngozidda namu kati damu entufu gojidemu ngabwe bade gamba
5: amagombolola mu Buganda gakola emiruka
0: okirabye pakati nekigana ate wano tuwaliwo kulonda kubanga ekiddako obutereevu kyekibeera ekituufu si kituufu emiruka mu Buganda gikola egombolola
5: otyo
0: netugende ew'omuto
10: Seviri Abudu
0: Seviri naawe owuliriza emboozi bbiri n'otubuulirako entuufu owulira buli muluka gwa Buganda tusanga mu ebyalo
10: yesebo
0: kidemu
10: buli muluka gwa Buganda tusanga mu emyalo ebyalo
0: otyo buli muluka gwa Buganda tusanga mu ebyalo
10: yesebo
0: kidemu
10: buli muluka gwa Buganda tusanga mu ebyalo
0: kate chokubiri ne kibera buli kyalo kya Buganda tusanga mu emiruka
10: yesu
0: chiri buli kyalo kya Buganda tusangamu emiruka kati kubyombi chiri we kituufu
10: buli muluka gwa Buganda tusangamu ebyalo
0: kye kituufu obonero busatu
10: muyanza nyose
0: otyo ne tujja ewa
11: kakuya Richard
0: nawe bibiri tubikubulira n'otubulira ke kituufu
11: yesu
0: buli awali esaza lya Buganda
11: yesu
0: waliwo ne district ya Uganda
11: yesu
0: kadem
11: buli awali esaza lya Buganda waliwo ne district ya Uganda
0: otyo kakati akokubiri ne kabera buli awali district ya Uganda waliwo ne saza lya Buganda kadem
11: buli awali district ya Buganda
0: buli awali district ya Uganda
11: buli awali district ya Uganda
0: waliwo ne saza lya Buganda
11: otyo
0: kati kubibiri kirwe kituufu
11: buli awali district ya Uganda waliwo ne saza lya Buganda
0: si kituufu kati ate kiri ekiddako kye kituufu abakulu abali mugundi muwetegereze bupazi obwo mwongere okuwegeya n'abaana mwebale nnyo mwebalire ddala omutu jugobali
2: tugenda waani
5: Kiza Patrick
0: nga bwe bajja
12: Manchester United
13: eno season ya Premier League masabo katunyumire mpira ya Premier League nga bowangula ne bingo masabo nyiga stabili musambu nyasta satu hash wandiba namukisa kubantu kumi abagenda okwewangulira obukadde bubiri ye emitwalo bibiri beddo nga buli omu hatuoleke mitwalo abiri ku sande ka 11 Oktoba Crystal Palace ya kwabalaga ne Nottingham Forest nga ne Hull City bubefukane
12: Everton. Olo kusawa kumnabili na chitundu zidoku nywa. Liverpool bari wa amanyi. Ubefukeni Manchester City. Ngambie. Niga stabili musambu nyasta. Satu hash. Awangulene bingo masabu. Anga kukutusi wako. Betika. Gena ku www.betika.ug. Osibomo bila kati. Fune mbide jukuba munda. Ngo niga stabili kumi star. Kumi na tano star. Kumi hash.
14: Chandala, chandala, chandala neke sibi.
15: Chandala neke sibi banka, ekomia wa mumani. Gwekula wa account yo, wabateka yo sente. Okusawolo kujizobu, jia, ofunuwa mkisa. Okwe wangulida mida wonga,

0: Tujja kuddira nga wayiseewo eddakiika nga ttaano katusooke tukwesonyiweko tuli wa Brenda tubaddeyo mu ssula nnondo owookubiri obadde omumaliriza ssula nnondo owookubiri akutuusibwako bannaffe eddala aba Simba Cosmetics
1: bannaffe aba Simba Cosmetics bwe batyo nno bakuleetedde Simba Skin Care, Simba Herbal Petroleum Jelly ne Simba Wonder Soap. Kakati Simba Skin Care kana akaziko kajjanjaba embalabe, oluwumu, ebiguuna, amabwa, tayiri n'endwadde z'olususu. Simba Herbal Petroleum Jelly kino ekizigo kikuuma olususu nga luweweevu, endwadde zireetebwa ekibugumu ky'omusana, bitangira abaana obutalwala ndwadde za nsusu. Simba Wonder Soap ono sabbuuni ajjanjaba ebigere ebirimu amabwa n'ensalika, embalabe n'endwadde z'ensusu zonna. Ate kati baguddewo n'ettabi eddala emukono awo ku Tabula Plaza okuliraana Colin Hotel okusobola okuweereza bannamukono. Ebizigo bino ne sabbuuni byakakasibwa UNBS ate nga bisangibwa mu maduuka gonna agatunda ebizigo mu ggwanga lyonna. Abasuubuzi n'abo abaagala okufuna ebizigo bino ne sabbuuni mujja kubira ba Simba Cosmetics ku nooti 774 nooti 321 29 noti 774 noti 321 29 oba noti 7 noti 68 43 72 noti 7 noti 68 43 72 beba naffe aba Simba Cosmetics.
0: Kituufu
2: kana kasera kakanayo chani asula gwe balonda alonda yakunganya
3: weza Sula nonde
4: okubira kutusibwako Simba Cosmetics abakolera Simba Skin Care, Simba Herbal Petroleum Jelly ne Simba Wonder Soap bakubira kuzira musanvu musanvu nya 0 3 2 1 2 9
0: otyo tuli mu katundu kano musomesa
5: etata
0: kituyambye nnyo nawe kino ogendeyo kisomese olunaku olw'enkya lunaku lwa meefuga ga Uganda
5: etata
0: lunaku twagala okugaagaliza bannayuganda yonna gye muli gye bwavaako emabega olunaku n'olwakuzibwanga n'ebbugu mulingi nnyo naye kakati abantu abasinga babairowoleza ku mirimu gyabwe nza noluyitamu nga bantu tebalutegedde kale kakati katubabulireko bino bituufu babitegeere
5: yesebo
0: enseno ensi yaffe eno Uganda okuyitibwa Uganda
5: etata
0: gw'omusomesa kino kikwatire ddala nnyo ensi yaffe eno Uganda okuyitibwa Uganda
5: mukama wange
0: kyava ku mawanga agamu amagwira
5: yesebo
0: amagwira okujja wano ne gagezaako okwatula ekigambo Buganda naye nga tegasobola kyatula mu njatula yaakyo
5: esebo
0: bwe batyo mu kwagala okwatula Buganda ne bamaliriza nga baatudde Uganda
5: esebo
0: Uganda
5: mukama wange
0: si Uganda Uganda
5: esebo
0: wa ne wu Uganda olowooza abagwira benjogerako baali baki
5: baali bawalabu
0: baali bawalabu mu lulimi lwabwe Oluswayiri mu lulimi lwabwe Oluswayiri mu kugezaako okwatula Buganda ne bamaliriza nga baatudde Uganda
5: amina taata
0: obubonero n'obufuna busatu
5: mweyanza taata
0: ne tujja ewa
6: Kizito Yasini ow'Emmamba
0: naawe tukuwa amazima ate ebyafaayo ng'enkya tugenda okukuza ameefuga bwe tutyo ekigambo abawalabu kye baali baatudde nga Uganda ate abagwira abalala bwe bajja nabo baagala okwatula ekigambo kye kimu ate bo kwe kumaliriza nga bayatudde Uganda abagwira abaayatula Uganda baali baki
6: sebo baali Bangereza
0: obubonero busatu
6: mbweyanziza sebo
0: obubonero busatu ne tuli okatujja ewa
7: ne mitala Miriam liso lya mukuru
0: awaddugala we walaba tugambye enkya meefuga ga Uganda tujukize ku bakulembeze abafuzeeko ensi yaffe Uganda bukya twefuga ngo badiringanya ngabwe baze badiringana tujukize kubakulembeze bafe abafuze ko Uganda ngo badiringana nya ngabwe baze badiringana
7: tuina Mutesa
0: Mutesa Mutesa oluberiberi
7: Mutesa wokubiri
0: otyo otyo naye wano obalanti ya soka kumefuga otyo kale Mutesa wokubiri ya soka aha
7: nitubako ne Miritoni Obote
0: Miritoni Obote aha
7: nitubako nitubako ne Idi Amini dada
0: Sir Edward Mutesa netudako Apollo Miritoni Obote netudako Idi Amini dada
7: Netubako Yusuf Lule.
0: Netubako Yusuf Lule.
7: Netubako. Netubako. Netudamu ya netubako. Ne Idi Amin dada na akuma
0: wa. Anida. Idi Amin dada takomanga uwanu. Takomanga uwanu. Wogendo kugwira. Idi Amin dada na akuma wa.
7: Yusuf Lulemu na mumaze.
0: Hey, guobadeko. Watuva kwa Yusuf Lulemu netudako.
7: Netudako.
0: Guobagendo kulondela. Ukiriza na hawe, tuwe waba nondela.
7: Banonde.
0: Hey, kari. Amulonda yani.
6: Kitu asini kamulonde.
0: Otio.
6: Kakati. President ya soka. Kabaka Mutesa tu.
0: Otyo.
6: President yowo kubiri.
0: Kwaze saka gambo. Bwetu wava kumutesa netuda.
6: Bwetu wava kumutesa netuda kumilitoni Obote. Bwetu wava kumilitoni Obote netuda kuhidi Amini dada. Bwetu wava kumihidi Amini dada netuda kuyusuf Chironde Lule. Bwetu wava kuchironde Lule netuda kubina Isa. Bwetuava kubina Isa, netuda ku Paulo Muwanga. Bwetuava ku Paulo Muwanga, netuda ku Miritoni Obote.
0: Owokubiri.
6: Bwetuava ku Miritoni Obote owokubiri, netuda ku Jeno Tito Okello Lutwa. Bwetuava ku Jeno Tito Okello Lutwa, netuda ku Yoweri Kaguta Museveni.
0: Akabone no ebyafaayo byo bimanyi
3: bulungi. Wewawo.
0: Otyo, netuda yo. Omutujwa abalina.
5: Ewa Master Kanzali Mulindwa Jonathan.
0: Aneda abalete mte.
8: Okay. Tugende.
5: Etata.
8: Emindi ewanguse na yenge yatiseke kitundu. Ye yitibwe etya wano.
5: Ekimindi mindi.
8: Nedda.
5: Chinyize.
8: Mumuronda. Nawe to ronda. Oronda. Ronda.
7: Echikukiro. Echikukiro. Echikukiro.
8: Nina kumalaga kuwaka boneri. Bajiite nkukira. Oba echikukira.
7: Echikukira. Meyanzi zata.
8: Katikwato mzindaro.
6: Sebu. Wa isebu.
8: Olwe mindi ya mituwe ebiri. Yes. Yone ibanga yitibwe etia.
6: Mindi ya mituwe ebiri. Ne yitibwa Muwanga.
8: Neda.
6: Yesu.
8: Uono.
9: Yeah.
8: Muwe mzinda alurabe.
10: Mindi ya nongo.
8: Mindi ya nongo. Neda. Neda. Etinawe tulonda. Oli.
7: Mugeze.
8: Ronda tulabe.
7: Tujiita Nalongo.
8: Nedda. Wagena kutema akabonero. Emindi eyitibwa endiiso. Kati tugende wa
7: Mutara Miriam.
8: Kati gwogenda kumbulira olwo emindi eyemitwe esatu. Yone eyitibwa etya.
7: Muwanga.
8: Temu ronda na
6: mwanga. Ronda
8: tulabe.
6: emi ndiye yoyiti wa mugata mioyo.
8: Mm-hmm.
6: Emi ndiye yoyiti wa magatano.
8: Mwede. Ako kagesi galize. Mbaze wa jeje.
0: Hey. Master.
5: Tata.
0: Hey. Tuzi komie uo.
5: Mkama wangi.
0: Kakati.
5: Isebo.
0: Amini.
5: Isebo.
0: Ya wambo bote nge nakuzo mweza abiri mutano gwolu bereberye lukumuru endansa amvu mugumu.
5: Isebo.
0: Naza enjole ya Sir Edward Mutesa mumwaka gwegumu mumwezi gwokumeka.
5: Mumwaka gwegumu mumwezi
0: yawamba mugwalu bereberye enjole najiza mugwa kumeka.
5: Omwezi gwali gwa January.
0: Mwe yawambira mwenyini. Aha.
5: Savu mwe vili.
0: Ah. Tugenze waba ngaluwa ronda. Na mtamweta ntala, na noli na mtamweta ntala. Njagala mugende mbolirize kantu wako. Kubanga amango dalanga amini awambye ekikolwa ekimuku yasokera kokola. Kwali kwagala kugula buganzi mu Baganda. Era bwatyo abawiba abamagezi ne bamuwa nti singoza enjole ya Sir Edward ogenda kuba Abaganda obeerabizza ekyaliwo mu 1906. Mukinonyerezeko tuliwo.
6: Esebo.
0: Tuliwo.
6: Esebo.
0: Otyo. Munamaje.
6: Esebo.
0: Omulala.
6: Esebo.
0: Amini ya soka okuwamba obote.
6: Esebo.
0: Amini ya

dinner to do dancing, dancing, dinner to do dancing. Kora bwoti Rumba betika betika nungi kuzigirira kubanga ya betting company ya chitegera nechimanya yune chikenga nesuka neda kubali ne yero woza neganti omuna Uganda tumukoze tutya neganti engirije guli mulembe gwa smartphone gwa smartphone abana bakolera ku laptop zaabwe ebigambo kakati bone baganti katurumbe nga tubaletedde betting online company esobola okubanga bagiyita buli wendi nkufuna so sente ate omukyala kupula koleza mu nsawo bannange esimu yo ne babanga bajibi nga wasibali sitio nga yalia bunda mo kuri ni winga njogede cha checho kuri ni winga obali na meso wama wunda mo kuri ni winga no funa nanka ni mpia asini line esimu yonna gy'oba okutteko bw'ogiteekamu n'oggulawo oba ne w'oba okutteko yakyaliiwo bwekasita ogenda wali n'oteekamu paswaadi yo ebya betika byonna oba yakyaliiwo gwe ng'osooka ogyakasenteko nga lisiiti yo yalidde ng'ogenda ogula simu nga bali obasikirira ng'osika awo betika wegamira sooka olumbe ku www.betika.ug okategeda www.betika.ug awo wetuli kimera awo wetuli www.betika.ug awo gwe kasita omaliriza okubanga otaddemu ebyo bagenda kukuleetera ebikwata ku betika byonna odizaabwe biki biki kaakatya ekyo tekimala bw'oba tolina betting account nabo ng'onyige wali ekigambo register nga bakuleetera wooli n'okuteeka ennamba yo empandise ku mobile money giteekemu wansi waddakubagaa nti teekamu password twagituma kigula lugi giteekemu bw'omaliriza giteekamu wansi bagamba nti owaayi gitwongere tukakase nti gy'otaddemu kimera yeyo entuufu giteekemu magooru bw'ogiteekamu wansi waliwo kye tuyita sayininga kati okumanya ebisingawo nga waliwo kye weetaaga ku betika kubanga balina emipiira gyonna okuva mu mawanga gonna.

Bambi. Odina, Yami Tuare set. VIP Mi Tuare Tan. Very important person. Mi Tuare Tan. Kati VIP. Very, very important person. Mituaro kuminaita wabura wiliriza okutandika ne kakati buno obudde sawas bababa natandika kusasa kati gezesa ngoita kumukuto ogwa masaza fine biri abiri mu mukaga masaza fine biri abiri mu mukaga okugula ticket eyemitwaro esatu ordinary bw'otandika buno obudde okuva olwaleero nga mwenda paka nga abiri mu ssatu egenda kuba ya mitwalo ebiri si fiziko tiket ekyo mu Cambodia ziri wange nengifune mangu onulaine buno obudde masaza cap ey'emitwalo esatu okutandika olwaleero paka nga abiri mu ssatu kye bayita arebad ennyonyi enkeeza eri eri olusiriŋŋanyi nga sigweretika amazi orait iti magumba arebadi eyemitwalo esatu okutandika kati ojifuna ku mitwalo ebiri ordinare VIP eyemitwalo etaano okutandika leero nga mwenda paka nga abiri mu ssatu bwobanga ogijjayo ku mitwalo ena mpuliriza bulungi simba omukambodi byali mu kwogererako kati yo VIP tekyuse ojja gifunira ku mitwalo 15 wabula okuva leero nga lisiiti yeeraga tiketi yeeraga nti wagifuna wakati w'ennaku z'omwezi mwenda paka ng'ennaku z'omwezi 23 ogenda kufunirako omujoozi ogw'obwereere ogw'essaza eryo lyoyaga

nange duwa wade fiona na bumba ya wada agaro jire miramu na jena mga antia filiki kino sipeni na gantia aginesi nabu kenya ya jikubo eraji kubye paka munda nenga achitu unumukure mbezo unumudumizi fazira ikapote atado.

0: Ivan Rakitic omuzanya zanyira ko timu ya Barcelona agamye nti amazima gali ntini Barcelona abantu be yali ayibereyina okuli Xavi Iniesta Chaspuyo tosobola kuba kumpe yalingana mu jijiguno oguliko ebiyudde buno nti bali bali tebagiragira jizibutia agamye nti otya agamye nti otya ngobageragira nyutia akatya Ferguson uyavira yuna agamba nti amazima Messi amuwe kitiwa wanja uro wa mama na ye ku Barcelona biyakura yali akulidde wamu n'abasajja okumala akabanga bwebayingira system ba Iniesta Xavi ba Charles Puyo agenti nga ne midfield ya paka ku national team yali ya bulabe ya amaanyi era n'okuwangulira Spain ekikopo ekyasooka n'agamba kale singa Messi usanga ati yali mu Spana kyandi susse nti yali wakati mu mbeera eyabaali bamuwerekera abalungi abasukulumu okusinga abalala bonna nga tebageraageranyizibwa naga nti kyeyoleka lwatu kasita abakulu abo baavaawo Barcelona neetandika okukankana paka ne gibuliimu 6-2-5-5 stachira babili semash lumba VIP ni VVIP tulumbe VIP ni VVIP Enzo Maresca umutenesi wa timu anafama Manchester City agenti yemu kakam game mazima timu esiga denga bwebade timu bajesiga bakuru babesiga nganti oruvuvumo engambo endere embekuru okurekana byonna babulire ebiru nganti we understand the noise but the focus for us is just what we can control and we can control just football side we believe in Manchester City kuri yebo watu bwaganda agaye tiwali kirala kisobola kubajja kumulamu embe yukuru bazulira endere bajulira abakubulu ali bano bakeni bani enti baba wulira bakojja koje bikobo babituwe bererere ba Martin bya Liverpool kwa ibiri ba next agaye ti babi wulira na yebyo nayo kubika kanya kiri chimu box garanga bali kumulamu kwa kuweranga mupira kwa kola chi gubaruza ku Again ti ache ba ulida muri achanja uru. Again ti chanja uru. Abazen sibayi na tabira be tekera tekera mpira gudda ku gwa Liverpool. Sibali ti sibibayi na wade si sibibali de ko. Era sibanja uru kubali bo baddo manyi beru. Sita beri tanu tali stachira ba beri stema ashirum. VIP ne VVIP. Zika zibwa sani safu mu Cambodia na ganti mikera teta ndaga ni imyaka na yakirize chinku muna chiteka ko ganti no kirabu ya man kirabu ya njawu kirabu ya kitivu kalin embera yonna agaminti timu agala kusigalanga ajira ganti ni amini ngaragensi nti hasem usaburu kore ebintu wakati mu kasero teke teke duku malaka banga enoka agamanti wamma Arsene Wenger ne Pep Guardiola ani gwenzo gamanti yakoza ateta nibyola byatendeka akati ngamaliriza eno kakambadde mu omune banamu ne ba Arsene banno ngojie ko byatendeka kubanga bisobola kubanga bigasemwe ebintu bingi nobwongo bubwenga ye kati kino kanchi bagambi mikera ateta tibamanyiganyi bumanyiganyi olwaleero gwawuliriza lubogola simba muna asem yene pepu ntibera bidde bungereza nsiba ancho gira wanulunye nti omutende suwa timi ya asele mekera ateta muzanyi okuva mula mansi ya academy ya Barcelona ya yingira mchienda musanfu naja kutimu Barcelona B mchienda mumuenda nebamu roni nga kutimu ya PSG paka kumutu nda kutimu ya Rangers tuogira kuchienda musanfu paka chienda mumuenda paka nkumi bili na agenda ku PSG yaliko yu kochi wa Amerika Pochettino bajeji ukocha ba Ronaldinho gaucho nga ukocha yetimba 10 nga gaucho yetimba na 21 kakati boyogara ku Pep Guardiola uwe miaka 5 mwetano ubude bunonga teta ina na mwina wakati wa wali uwe miaka 10 na gumu ulimu wangu waga makakati atabo vila badi ina munangu mugu na badi mpe kizampo nenga manti emyaka jino jijigenda jietorora ne muwe kizampo kutimu yesa za Chadondo ebadde no muzanyi Masudi na Fenatula muto alina mu second sigamenti okuba mu second ekimufuru muto ni muto okusinjira obudde buno bwaita we emyaka 10 ono sibidi abiri mukaga emyaka 10 yebiri asatu mukaga ne bakugamba nti Masudi anestira faili kuchadondo biri abiri mukaga yazanya kone ambolozikirie uliaga maha kasanya kakuru yazanya ni ambolozikiria kurevo chi otegede chi ononyereza chi omulala wakana totulimba nawe badechi na ambolozikirio bamanyi ebintu webitu nenga bazanye bonna ate kurevo yemu kutimu yemu so kati wetuogera ku Mikel Arteta miaka na mwena ni tuogera ku Pep Guardiola miaka 5 mwetano waliwe miaka 10 na gumu wakati huo ni gambia Arteta Pep abeerawo ku Barcelona kuva mu kinana na mwena ento paka biri gumu ngali ku Barcelona Barcelona B yajiri ko mukyenda paka kyenda mu ebiri gambi ya vau biri gumu au ya vira u ya teta ate biri ya biri ya ilali kutimu Barcelona B ninga bamuloni ze kutimu ya PSG katiyu na yu nabu uvayu umutendisi Pep Guardiola biri munana aja nga ava ku Barcelona eriye yabato ajja ku nkuru biri munana ye Mikel Arteta abadde muzanyi wa timu ya Everton kuba yajibedde ko kuva 2.5 yajja ku Lyon ne bamugulira ddala nabira opaka 2.11 yagenda ku Arsenal ngo musambi ku Arsenal ngo musambi weyanyukira 2.16 kati biri munana ye Pep yali mutendesi wa Barcelona era biri munana biri muenda yali akuba final ya Champions League nga zanya Man U jukira Man U ewangu ya chikopo cha final ya biri musa biri munana ngi kuba Chelsea mu Luzenic Stadium mu Malaysia mu penalties kuba ichenda next time gugende mu Ronaldo atebe eri omutu eno Lampard na yagata au Pep biri munana nga mutendesi wa Barcelona Man U ekoma mu final ya biri munana biri muenda yagala kwediza chikopo ahunga biri we biri tibangu la Champions League ne bamwediza kuva chenda mu biri bichiki era Man U yiremerero Pep amukuba akuba Man U 2-0 Samuel Eto no mutugwa Messi mugujukira na ye awu uroku mantino omutendesi Pep Guardiola mutendesa anonyereze nyo okumanya opponent wigenda okuzanya asamba akya uyazanyira nga timu ze bungereza ebisere bye 2.8 biri muenda wo nawo yali akoze Mikel Arteta okumuke tera timu zebungereza zisamba zitia na muandikira report ngateta na muzanyi nabira muspana munebi ebigezu byonna eh gena kusamba mani uti eye isabu eti ekora bweti ne era mani ulebereza nyi nguru bagena kuzanya ne Barcelona fine ateta nga tubaine mpira Everton ateta agenda nga directi kuchisawi nala bindibo ngabona gantu muzanyi wabu tambala zikura mpira gwe cha dun ninge chimurese alina ne kitabu chi ne bayiru guso yeye bwati mu defense bwali tejo mbanga guso tajitomera bulunja ani kalwetu vayato okay kakati namba 3 mumbere kati bwali tugu mbanga mumbira ba bwo muyitako kati wono wansa wo bamukambu korosi ya jisabulira ku center tasuka wonya te semba te yasuka ebintu bwe bitu ngabiwereza pepo kuva 2008 aliko Everton tana jana kwa Arsenal kati nkuraga kuba kwa Arsenal yajja ko 2011 wona nebo yagendera kubani muni chipepo ateta wona wona aliko Arsenal kwa pepo 2013 twa bichi bichagira awateta aba aliko Arsenal eranga asigala nya muketera lwaba agenda okuzanya timu zibungereza akosa mikera ateta okumuketera timu jengene okuzanya esambe etya mpari pota na mutayika nga munywanyiwe omwana waramansi ya academy ya Barcelona eno kandi mukukudamu nawe kati ujja kwirundirawo era Pep Guardiola jukira ajja ku Man City 2016 ate ya teta awo yali anyuka bunyusi mupira 2016 Pep nga ajja ku Man City yamurondera wabero mu myuka we kakati osobola okweddamu in fact muchino ndo zabwagizi wa asem chandi badena cha buswavu si cha bwenkanya kutandika kujeregerera Pep Guardiola na kumuyisa amurugayu kuba mu mazima amatufu ateta abira student wa Pep obo yagalo bato yagalo era ya mtu manga namuga nti njagalo onketere isambe etya beisa batya baba batambula bwe bati ono namba 3 wa binategede nti buyo tabu nti yani nti Patrice Evra njagarunda biondage entambula ze bwasala center asinga kuyita wa aitano wakati wanu wati oba iteri bali naleta cross baba batovu ne batomera batevez biri muindao ne batomera Cristiano jukira kuba final ya 2008 muindao ya vira yo so obuvuna anyizwa ne neisa ne kupaganya ebiruzu Pepu ngabo na gambo mwana anti genda undabira omusajjo na asika chapati nti ateka mu birungo chi kakati mbufunzi guraba ani abatumi ani abalese nti yamugama agenda undabira na asamba tano na asamba tano ekirala beisa batya babanga bayino mupira babanga ti bibata ina bayisa batya kati guwandi kanti ati bayina nti skuzeno ya singo kabalingwale ya singo guru wanira kitege zuri ya kuwadde gwe byoyino muketera obimugambi keni byo mukusika chapati akola ati atika mbirungu chi gwe ngo bibira walingo laba ateka maka tungu akateka munga tana bakugira te atamazi amazi agabugumi ya kugayuwa mu ngano din after gwe no leta report era ne boyaleja ku Man City gwe yalonda na ganti jangu tutandike emirimu 2016 zeka ziwa sani savu mu Cambodia mbagaliza bagalize kire kirungi awangala ennyo mwana wa Mutesa
1: ekifo mu bibanda ne Hassan Kaziwe Sava omukambodia wa saba sajja kati mulindirire nenja